Angibingelela ke zonke inceku zikaNkulunkulu onyawonde iqhaka ikaThixo. Kusuthi ke ma ulalele kumanje nje uyinceku kaNkulunkulu ngiyabonga kakhulu. Ikhona yini into emahlulayo uJehova na? Awuphakame umphongolo eyindawoni zonke bafowethu. Vela Jehova. Lingevinjwe icebo lakhe kuyogcina uthi. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisa.

Saka uhlelele senkolo lolu mina ke ngutata umfundisi uQwesu. Mhm. Bakufundisile abazali ukuhlonipha umfundisi. Abe kufundise ke bakufundise kahle. Khohlwa mpela khohlwa njengesidoma angena nje uDJ. Umfundisi kanti inkonzo le. Usibusiso mlotshwa use village uzaza. Yeah.

namukela ke unonto shandwe enyulenz well usiniko xolo eclermont e 17 avenue siyaba ngempela nje bafowethu bam uthobekile ke mthembu nangoke seyicacisa kahle ebamshela kade ngihlezi ke ngikulalela ngisene radio ajabula ngasho uma ngasho ukuthi uthi ajabula manje esengibona manje uthi ave ngithanda ukulalela yebo mina ke ngithanda wena ngokuthi ulalele ngapha wethobekile

na uNkulunkulu bafethu azanibusise nami ngivukele kona nje ukuzobusisa nina akukho okunye bafethu ngale kwaloko so mani thumeleka ama gift kanjalo ithi inhliziyo yami

izolo ke ngini itshelile kulaba bebengilalele izolo ekseni ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphile kakhulu bafowethu. Uhlakaniphile kakhulu akasoze avumela iproblem engenayo isolution. Khohlwa. Akukho simo esinzima uNkulunkulu ayokasivumele kuwe. Engeke abe nesixazululo. Uhlakaniphile. Nayi enye indaba esizokhuluma ngayo ngo 5 and ngicela ukuthi le incwadi ka Esther niyifunde iqala ku inama chapters bangaphosisa u 10 niyifunde iyonke ngoba angizukwenza lokho mina kodwa umnyalezo wethu wangu 5 namhlanje uqonde nomuntu obhekene nesimo angazi uzosenze njani. Umuntu obhekene nentaba angayazi ukuthi kancibilikiswa yini phambi kwakhe. Umuntu ovalelwe usathane enhluphekweni, usathane wabaleka nokhiye, waya ekujuleni kolwandle. Umyalezo ke wanamhlanje sibhekene nawo. Umuntu othi nokuthi ngisakhona ngisaphila ngazi kanjani. Kodwa indlela yami yonke isithe sisathane siyivalile. Leyo ndaba ke sobe siyisusa encwadini kaEsther. Ukhona la uMordekhayi ethi kuEsther, noma ungathula wena ungasinikezi usizo. Kodwa liyakuvela kwenye indawo. Iyona ndaba esobe sikhuluma ngayo ngo 5. Nizwile ukuthi ngithe yipi indaba esikhuluma ngayo? Angifuni ukwengena kuyo incwadi yonke, mawunesikhathi usuhlele uyifunde yonke uqale ku chapter 3. Kodwa nje ngicaphuna le ndawana nje kuyiyona engizokhuluma ngayo. La uMordekhayi ethi kuEsther, uma uthula wena ungasizi ngoba siwuJuda thina, uNkulunkulu wethu uyodala amacebo ukuthi usizo luvele kwenye indawo. Sobe siqoqa ngo 5 namhlanje, 4:38, 22:05. Good morning, bafowethu bam. Indoda yomphongolo eradweni yakho.

yabasebenzela labo abalikholwayo ngoba lingcwele igama lakhe. Mawusalungiselela ke uqala usuku lwanamhlanje ekuseni. Ungakhohlwa usuku luqalwa nenkosi. Iyamenywa inkosi. Usuku nje uliqala iyamenywa. Uthi inkosi uhambo nohambo engizolithatha ngilinikela kuwena. Akho ke ma ungilalele okungenzeka ukuthi njengamanje already ususemotweni. Ubheke emsebenzini noma usuzophuma noma ulalele ngapha uyageza ngapha ukuthenjwa uNkulunkulu ngikhuluma isibusiso phezu kwempilo yakho ukunqoba phezu kwempilo yakho asikho isikhali esilolelwe wena womubi noma isikhali esivela komubi ongusathane esizophumelela uNkulunkulu ukugade njengenhlamvu yeso lakhe yena yedwa akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele uma kunesimo odlula kusona njengamanje ongazi wena ukuthi ungasenze njani Lelo kubange kunikeze isiqiniseko ukuthi inkosi uJesu iyakubona. Angiwakhulumi nje lamazwi ngoba ngumbishophi, ngumfundisi nje. Noma ngoba ngumprofeti njengoba kuhlale kukhulunywa nje. Amazwi avela enkosini uJesu uqobo. Etha ngiwadlulise kuwe ukuthi ungabe usatatazela. Yena uyazi azokwenza. Lesi simo obhekene naso njengamanje usaze singakafiki kuwe. Futhi yena uJesu ubazi ukuthi kuzohamba kuhambe uzizwe ngalendlela.

ngiyakhathazeka bafowethu, ngiyomthola ngikhuluma naye futhi ngiyomsiza. Ungakazizwa ngalendlela ozizwa ngayo manje yokuphelelwa amandla nethemba. Inkosi biseyazi ukuthi uma lento iqhubeka iyohamba ihambe ifike la ikhona. Asikho isimo esehlela abantwana bakaNkuluNkulu esimthusayo uNkuluNkulu, ngoba zonke izimo ezisehlelayo njengabantwana bakaNkuluNkulu, noma ngabe wena leso simo sikwethusile noma ubungasilindele, kodwa inkosi akukho ukuthi makwehla kwehlela umntwana wayo ithuke nayo ithi yazike lokhu okumehlelayo usubani bani. Mina uNkulunkulu bengakulindele. Bafowethu, uJesu engakabulawa engakabethelwa. Ihlahla zaseyivele seyitshaliwe ensimini yase-Eden. Ngaphambi kokuba u-Adam no-Eva beqe benze iseqo sokungamlaleli uNkulunkulu, inkosi yayivele siyazi ukuthi izobagqokisani njengoba babehamba benqunu. Yebo, ungakhohlwa, kuNkulunkulu akukho ukungazi. KuNkulunkulu akukho ukungazi. Ngifisa ukuba nginike isiqiniseko nonke ningilalele. Asikho isimo odlula kusona inkosi engasazi. Futhi asikho isimo odlula kusona othi udlula kuso inkosi ibaleke ingabi nawe. Ezimeni zonke iyatholakala inkosi ilusizo eduze kwakho. As long as uSathane esahlasele, that means usahamba nayo inkosi. Noma ungeke uyibone ngeso lenyama, kodwa inkosi inawe. Njoba uzwa umuzwa wokufikelwa ukukhala nokusola nobuhlungu obuzwayo, yazi ukuthi inkosi nawe. Ungakhohlwa ukuthi uSathane uhlasela edonsayo. Labo abahamba nenkosi ibona abahlaselayo. Labo abangasahambi nenkosi akazihluphi ngabo, ngoba vele labo sebengabakhe. Into edala ukuba uhlaseleke ingoba uhamba nayo. And into edala ukuthi uzwe lobu buhlungu obuzwayo ingoba uhamba nayo. Impilo kaSathane ithi ayifane nempilo yebhubesi. Ibhubesi alithandi ukudla inyama engashisi. Ngiyangizwa ukuthi ngithini ngithi ibhubesi alithandi ukudla inyama esuyingashisi, lifuna ngathi ngaphambi kokuba lidle kungakhona ukulwa okungaba khona phakathi kwa

Ciao Ari. Ngitheke inina usathane uhlasela labo abahamba nenkosi ngoba labo abangasahambi nenkosi akazihluphi ngabo ngoba labo vele sebengabakhe. Ngizwile ngithini? Sebenjani? Sebengabakhe. Akabahlaseli ngoba vele abakhe. Kodwa laba abahlaseli manje ubuhlasele ngale ndlela ohlaseleka ngayo uyayazi wena. Angikhathali noma ngabe kuhlaseleka iphakethe lakho. Imali yakho noma uhlaselwa vaya ingane yakho. Uhlaselwa labo inkosi esahamba nabo. Uthi uNkulunkulu ngelinye ilanga kubantwana bakaIsrayeli uthi hambana ngiyokuhamba nani. Uthi uMose uma ungahambi wena nathi kasambi. Uthi mayiqhubeka uthi sihlukaniseka kwabanye kwezinye izizwe ngoba sihamba nawe. Lo muzwa owuzwayo manje wokudideka umuzwa olethwa uSathane ukuze wena udoubte ubukhona bukaNkulunkulu eduze kwakho. Njengoba noSathane manje esenemibono eminingi about situation obhekene nayo eseze akululeke nasezindaweni eziphambanayo nentando kaNkulunkulu ukuthi ungathola uncedo kuzona. Ingoba usebonile ukuthi kukhona ohamba naye ngoba uhlasela labo abahamba nenkosi.

3차 4 kwincwadi kaEsther. Verse 12 to 14. Bamtshela uMordekhayi amazwi kaEsther. Nawa amazwi kaEsther abawatshela uMordekhayi. Wayesesho uMordekhayi ukuba babuyisele impendulo kuEsther ngokuthi, ungacabangi enhlizweni yakho ukuthi wena uyakusinda endlini yenkosi kunabajuda bonke. Qaphelani uverse 14 bafowethu. Ngokuba uma uthula wena, ungaluleti usizo ngalesi sikhathi, ukukhululwa kwethu noma ukunqotshelwa kwethu njengabajuda kuyovela kwenye indawo. Oh bafowethu. Awu. Manje ke ngivumelene uba ngingayi kakhulu kule ndaba iyonke ukuthi sukaphi. Kodwa ngihlale kakhulu kulamazwe athi ngokuba uma uthula nokuthula ngalesi sikhathi. Ungaphenduli. Ungaluleti uncedo. Ngenxa yokuthi thina singabajuda kusho lencwadi kuya usizo lwethu luyavela kwenye indawo

ezoba indlela abazophulwa noma baphunyuke ngayo kuleyo nkingi. Bafowethu kufanele simethembe nala kubukeka ngazuthi sesiphonsekile emgodini. Bafowethu lapha emgaqweni ubusuku nemini. Kukhona izimoto ezihlale zipake ngaphansi kwezihlahla. Ama breakdown. Lezi zimoto yimoto eyisuke zihlalele ukuthi uma kukhona imoto efayo zidonse. Lezi moto bafowethu kunina nike nambe emgaqweni futhi nibone. Uma uyibona iqhamuka ngesikhathi umuntu efelwe imoto ngokushesha, lokho kufanele kukutshele ukuthi bezivele zikhona ukuthi wena bungayiboni. Ningizwile ngithini? Akichima manje ama breakdown imoto, ikichime manje lezi ezijahu kuba zidonse imoto esuke ifele emgaqweni loyo osuke ubhizi. Siyashesha lezi zimoto ezidonsayo ukuthi iqhamuke. Into edala ukuba zisheshe ukuba ziqhamuke, bakubanga manje befuna ukuba bakuncede ekutheleni imoto yakho idonswe, noma ngabe idonswa ngoba iyiswa ekhaya noma idonswa ngoba iyiswe egaraji, kodwa akujwayele ukuba kuthathe isikhathi eside ukuthi ifike. Ingoba before i-accident yenzeke, noma ngaphambi kokuba wena ufelwe imoto, yona isuke isikhona kodwa awuyiboni ngoba ingozi isuke ingakenzeki.

kukho ukungazi enkosini. Namhlanje ke ngizokhumula uSathana benqunu. Ukuze azi ukuthi izinto azenza noma azenze kuwe azenza ngalutho. Ngoba buse wazisiwe ngazo zingakenzeki. Ukubangudi yini le edale ukuthi ngesikhathi udlule imene ezinzima uSathane wakuroba ngendaba ukuthi kungcono uvele uye kophuza utshwala. Kodwa kuthe lobo tshwala sebusile. Amama sebuphelile egazini yabuye yavuka lento kuwena ethi hey phela mina ngabizwa uNkulunkulu. Yaphinde yavuka lento ethi phela mina ngumntwana kaNkulunkulu. Ingoba ngaphambi kokuba uwe inkosi beyinayo lento yokuthi ngoba insindiso uyiphile enyameni kuzohamba kuhamba ushayeke bengakafakwa esithandweni somlilo. Indoda yesine ngazuthi yayingomunye wabantu ababebasa umlilo wesithando somlilo. Bafowethu fundane kahle iBhayibheli. Akukho la kwabonakala khona indoda yesini ngena esithandweni somlilo ngoba sebephonsiwe. Kungenzeka ukuthi ilele liphethwe yimi iBhayibheli mhlawumbe linenkinga. Kodwa yatholakala isinga phakathi. Lalela ngifuna ubamangaze ngokuthi bamangaze ukuthi umiswa yini. Bafowethu thina esike sakhula sibuye siye kozingela izinyoni siphatha izihlilingi ekufikeni kwami endabeni yokuzingela izinyoni emahlathini angasekhaya lapha edamini mawuya ngasemlazi emfuleni ngenxa yokungabi nolwazi oluthe thuthu ngendaba yokuzingelwa kwezinyoni yokushaya inyoni ngeyihlilingi ngoba sasikwenza emahlathini mawusafika wawungayitshela ukuthi uma inyoni ihleli egatsheni ithembe igatsha ukuze iphephe until uzo understand ukuthi inyoni ayihlezi egatsheni ngoba ithembe igatsha. Ngiyayeka bafowethu ngoba vele iyabonakala ukuthi ke ingaphezulu kwenu ayinisizi le. Uma eyima kahle uqonde uthi hayi ayikhona ngiyishaya inyoni la. Kanti inyoni ayithembile igatsha ehleli kulo. Besize sikhuluma ukhulume uwedwa uthi yabona mayingahlala kulela gatsha. Iveli hlale kulelo gatsha uqale ihlilingi sakho usilule ngenhloso yokuba uyishaye. Kanti yona inyoni ayithembile igatsha. Noma lokho okuzinyawo zenyoni kuhleli egatsheni. Kodwa inyoni ayithembile igatsha. Ayiphephisiwe ukuba segatsheni. Ithemba amaphiko. Sinjalo nathi bokukholwa bafowethu. Sinjalo nathi bokukholwa. Uke uthi sewugqibile ngathi. Uthi sewuqedile ngathi. Engani kulempilo yethu yokukholwa silento ebizwa nge-starring kuma movie.

Uyabona mawulalela kahle inkulumo ka David ngaphambi kokuba amhlule uGoliath. Waxoxela uGoliath ngento azomenza yona engakamenzi yona.

2 weeks uzothola umsebenzi ongcono kakhulu kunalo okhalelayo kanti omunye uzobuyiselwa kulo msebenzi akade esekhishiwe kuwona ngoba inkosi iyazi yenzani yona. Asisikhathazi ngabahlekayo ngoba iplani ngempilo yethu iphethwe uNkulunkulu. Bahleka nje ayiphethwe yibo. Isetup yonke isethwa uNkulunkulu, asikhathazeki ngabakhulumayo. Asilwi namuntu ngoba uNkulunkulu akanaki ukungazi. Engakanqunywa ikhanda uGoliath, uDavide wamtshela ukuthi uzomnquma ikhanda.

ngifuna ukuba ube strong usabhekene naleso simo okwamanje. Ya. Lo Jesu qina. Ngenxa ka Jesu walinqoba ithuna nawe yiba ngonqobayo. Kunekhathi lapho umthandazo wakho ushintsha khona. Uthi Nkosi ngingengazi ukuthi kungani kwenzeka kanje kimi. But ngiyakholwa ukuthi wena ungibonelela okungcono noma ngingakakubona kwamanje. Kodwa kukhona okungcono ongilungiselela kona. Noma icebo lakho ngilibona ngathi selidabula manje emlilweni langabini lomlilo. Naseyikhukhuleni zemvula enkulu. Kodwa icebo lakho liyakungitakula khona lapho. Ngoba icebo lika Jehova liyakuma kuze kube phakade. Yabona ke mase uyibambile kahle lento awusiboni isidingo sokuyiphiniselela. Futhi awusiboni isidingo sokwenza ama debate. Kukhona abantu abangayiwina idebate yokuphikisana neyokubhalelana kuthukwana kuxoxwa. Kodwa abangeke bawuthole umqhele. I know ukuthi lento engiyikhuluma manje anizwanga ngoba ninje. Kukhona umuntu uma nidebater naye ophiwe nje ukuthi uyakwazi ukukhuluma aze naye azincome. Umbone futhi ukuthi nalapho ethaphe khona uyatshikizwa uyajabula. Kukhona abantu abangayiwina idebate bangokhulumile. Bayakwazi ukuchaza balaleleke kodwa abangeke bawuthole umqhele. Abafana noGoliathi owayemude ngokukhuluma ngomlomo. Kodwa ngasekugcineni ezonqumeka ikhanda. Labo ke awubusaya kwidebate yabo ukuba benginguwe ngisho imeseji yakhe awubusayivula. Awubusafuna nokuza ukuthi ivoice note yakhe ibithini. Uthi ulungile uwinile. Kukhona ofanele ubavumele kube ngathi bawinile. Bafane noGoliathi othi mayibona uDavide athi makeze ngimnikeze iy'nyoni zezulu. Kanti uyena ozoba inyoni yezulu. Kukhona abanye okufunela ubayeke kusho yena athi eyi ngamtshela. Uvume ngaphakathi ukuthi hayi bandla impela, hayi ma usho njalo baze basho nabanye abanye athi mayibakhombisa athi nazi.

Sinte ngimtshele zona hey ngamtshela Ngimshiye ecasukile bakhona abangawina kuleyo nto yokutshelana abanolimo ekukhulumeni kodwa abangeke bawuthole umkhele Nakobisa ikhanda Ithi Bible savumela abanye ukuba bagibele phezu kwamakhanda ethu Kodwa siyazi ukuthi maduzane inkosi izoziveza ukuthembeka kwayo Matuzane inkosi uJesu izoziveza ukuthembeka kwayo. Inkosi uJesu maduzane izoziveza ukuthembeka kwayo. Matuzane inkosi izoziveza ukuthembeka kwayo. Ngoba kuyogcina yona.

nobufakazi engifuna ukushera ngoNkulunkulu wami. Nakulesi sizukulwane uJesu usayinkosi uyabusa. Nakuba siyahlabelela simile kungenxa yakhe. Awubengamemezela nakomunye umuntu omusha onjengami ohamba kulo mhlaba nakulezi khathi esikuzo. Memezela

0: Sabona Nomali.
1: Yes. Sawubona sisindi.
0: Uyaphila.
1: Ngiyaphila njani?
0: Siyaphila ntombi.
1: Ngiyaphila.
0: Unomali wakwabuthelezi mlaleli njengoba ngishilo ngathi sinayi namhlanje sihleli naye ke ngalesi sikhathi. Wenomali, anginikeza ithuba lokumbingelela umlaleli.
1: Ngiyabavingelela amalaleli amakhaya, ngiphinde ngikubingelele futhi sisindi, ngibonga kakhulu ithuba lokuthi ngizokhuluma ngebusiness lami lana. Ngiyathemba ukuthi sizophathana kahle siqhubeke
0: sikhulu. Kahle kakhulu mina. Kahle kakhulu Nomali, siyabonga kakhulu. Ngifuna usithathe usibeke. Usichazele ngeNomali. Kuyinyanga yabantu abasha. Sikhuluma noNomali ewumuntu omusha. Kodwa futhi aphinde uNomali azongena ngapha esigabeni somama. Kona lapho esa umuntu omusha aphi nazoba umama uNomali asibongeke Nomali siyazi ukuthi bakithi kwamathuba angandile kakhulu kona sikubongele kakhulu sikhuluma nawe njengomuntu omusha kuyinyanga yabantu abasha asazi ke uNomali kusukela ekuqaleni ukuthi ukhulele phi uzalelwe phi uNomali esinayi namhlanje.
1: Okay, uNomali uzalelwe endaweni yaseLovu khona nje la eThekwini. Ngizalwe ngonyaka ka 2001. Ngase ngikhulela khona eLovu ngifunde eAndrezondo Primary School for abanga amasepha aphansi. And then ngase ngafunda eSiyabonga Secondary School.
0: ESiyabonga Secondary.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Ngase ke ngiqeda lapho matric kwami, ngisebe ngiqeda matric. Ngase ngisathi GPA ngingathi GPA kwaba khona ukubamba amatoho lapho nalapho
0: lapha nalapha asiba asibambe la usabamba amatoho lapha nalapha sithi kubuyele emuva kancane si check ukuthi ekhaya ngowesingaki Nomali.
1: Okay, ekhaya ngingowesi 4 ngilandela abafana abawu 3
0: bese
1: kube yimi.

0: ngicabanga ukuthi ke kumele ngi-apply ukuze ngizoqhubeka ngiye university.
1: Mm-hmm.
0: Ngase ngithathwa e-DUT ngiyowenza i-diploma kwi-horticulture.
1: Mm-hmm.
0: Yes, then ke ngase ngaya khona ke DUT ilapho ngifike ngafunda khona ngenza i-horticulture yami ngonyaka ka-2020. Ke njengoba ngiyakwamukala. Sese ngilapho ke DUT hayi ke kulapho impilo yaqala khona.
1: Yaqala ke impilo e-DUT. Yeah.
0: Kulapho ke impilo yaqala khona umuntu wabona ukuthi ngempela usekhulile manje, ngempela sekumele ukuthi kube khona into eyenzakalayo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngeshwaye ngo-2020 kwaba khona i-COVID. Kwaba ukuthi umuntu esafunda kanjalo kwamele ukuthi ahlale ekhaya, mhlawumbe kwaba isikhathi nje mhlawumbe 6 months umuntu bekafunde lesehlele ekhaya.
1: Yes, yes.
0: Then ke sasabuyela esikoleni ngawo 2020 kwavele kwenzeka inkinga ke la.
1: Yeah.
0: Ngavele ngakhulelwa.
1: Ngawo 2020.
0: Inkinga ke le ukuthi ngathi wena manje unyaka oqala usufike.
1: Hey, ngiyakuswa.
0: Kodwa kwangaba into engibamba kakhulu ngoba abazali babekhona ukuthi bahambe nami. Kuthe
1: kwabanjanje kodwa kubazali.
0: Baphoxeka kakhulu.
1: Baphoxeka
0: nje kakhulu kodwa inami ngase ngitshengisa ukuthi into engisangakwazi ukuthi ngiphinde ngiqhubeke
1: nokusola kwakho. Yeah.
0: Okay, 2020 ngathola umntwana then ngabuyela esikoleni.
1: Wabuyela esikoleni. Yeah.
0: Sengiyowenza unyaka wami wesibili manje.
1: Ehhe.
0: Noma kunjalo ke besifunda vele but besifunda online besinga attend kakhulu
1: on campus. Oh yeah.
0: So umuntu bekanesikhathi esiningi ekuthi nje uhleli vele akenzile.
1: Akenzi lutho. Yes. Yeah.
0: Kulapho ke la ngaqala khona ukuthi hayi ke angeke ngizame mhlawumbe ukwenza something.
1: Hey. Yeah.
0: Ngawo ke lo 2020 yes 2021.
1: Ngaphela uhleli manje.
0: Ngihleli manje ngenzile lutho.
1: Aye
0: eresi ke kuyazi ke kuya egroupini kubhizi kakhulu.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Ama gonke umuntu usenda ibusiness lakhe. Wonke umuntu usenda ibusiness.
1: Wena unali
0: ibusiness yini? Aye ngitholi ngibona opportunity abantu abakwazi kakhulu ushini.
1: Oh yeah.
0: And bayasaba ukoda ku.
1: Yeah.
0: So ngibe umuntu odayisayo ngaqala ngokudayisa ama bikini.
1: Oh yeah.
0: Yes.
1: Okay. Usuzo order ngapha manje udayisela abantu.
0: Order ngapha eshini ngibuya ngapha ngifaka iprofit yami ngiyadayisa.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Bakusupporta kodwa abantu kuhamba kanjani lapho?
0: Lapho babengisupporta kodwa kube yilabo abaseduzane yabo ngoba phela i-target market yamvele abantu baserace.
1: Okay.
0: And mewa abantu baserace nabo bayagcina bahamba bayabana lulwazi
1: lokuthi
0: ku-order kanjani lapha yani. Yes. So yabo
1: kwagcina usulimala.
0: Kwagcina sengilibala ngabuya futhi ngangena ngalimala emabikini ngabuya ngangena ngapha ekhwameni.
1: Yeah.
0: Kwakusangenisa lezi ke ezincane lezi ezifakwe ekhwameni.
1: Ngiyibona. Yes.
0: So ngi-order ngapha ngo 50 rand ngibuya ngapha mhlawumbe ngizothi 120 yabo uthi vele sengenza iprofit 100%. Ayi lona ke shem la ihamba ke lo. Yabo ngiyaphuma ngiyangena emaresi ngiyadayisa yabo
1: bangamazi nje lapha.
0: Bangazi eresi.
1: Beku 2021 lapha.
0: Yes 2021 lapha.
1: Yeah.
0: Bangazi eresi nabangani bamabanye. Ebahlala kwabanye ama race sengiyabacela nabo ukuthi ngeniseni lapha race yenu ngizofika sophusa le business le nabangani bami ke futhi
1: siyaphusha
0: la nabangani bami futhi engihlala nabo endlini yabo bayangi support
1: yeah
0: siyaphusha le business ey shuthi kwaya nje nabo babona ukuthi hayi scam lo ya scammer lo umuntu kuzomela ukuthi akazi odeli
1: nalo la yeah
0: la shabalala kanjalo ke
1: waphindwa limala futhi
0: ngaphinde ngalibala futhi nyaka senginyaka sengiyakhohlwa ingoba mina ngumuntu othanda imali kakhulu umuntu owazi mina uyazi ukuthi
1: imali uyithanda kanje imali nomali kodwa ekahle kahle awuzange ube nayo lento yokudayisa usemncane kakhulu lapha mhlambe high school noma uyiqale usula i-resident mhlambe singasho yini ukuthi ugququzeleke kakhulu usowbona nabanye benza
0: angeke ngize ngisho ukuthi angiqalanga khona e-high school ngoba phela nase high school ngikhuliswe umawo mabedayisa kakhulu
1: ubedayisa uma
0: bekwenzani uthola ukuthi ngibe umuntu obuya thatha istock sakhe ayosidayisa esikoleni so ngifika vele vasizi ngifika nento ukuthi mhlambe nami ukuthi ngiqhubeke ngibe umuntu odayisa njengomama ngoba ngiyabona lento le iyaphilisa
1: le khona futhi ngiyaphila uma bedayisa
0: uma bekadayisa bedayisa nje bekunasi sakushobunyane ekhaya
1: ncane. Yeah.
0: Kuthi mhlawumbe bese kuphuma ingane zesikole.
1: And uyabona kuyaphileka.
0: Kuyaphileka.
1: All right. So abantu abakwaziyo

0: akwazi ukuthi wena nemali ngani.
1: Hayi ke. Ukuthi awazi mina uyazi ukuthi mina nemali.
0: Yeah.
1: Ukuthi ngiyagula ngempela mengingenayo
0: imali. Mawungenayo imali. So manje ke usuzamile wathi uyasebenza, wagcine bebona ukuthi hayi wena kahle kahle wenza kanje.
1: Yes.
0: Wagcina manje usulimala ke la eyikhwameni. Wase wenza njani?
1: Okay, ngithana ke kusasenjalo. Ngase ngibona ukuthi mhlambe khona into engayizama.
0: Yeah.
1: Kodwa nje ngizama nayo vele anginayo uluthando layo. But ngenxa ukuthi ngifuna imali ngiyibona ukuthi i-market ivulekile
0: lezi.
1: Abantu banawo ama-business but lela liko.
0: Leli yaleyo khona.
1: And abantu bayathanda ukuthi benze inzipho abantu nje abasifazana basebancane ama-residents ama-students athanda ukwenza inzipho. So ngase ngiqala lento leyo ukuthi ake ayenzi ngizami mhlambe ngizame leli khona leli lokwenza inzipho.
0: Yeah.
1: Luckily for me, ngine support eningi. Support isuka nguma. I support isuka ke na bangani bami laba ngihlala na be rest.
0: Oh yeah.
1: Ba support futhi isuka na ku ke wakusa ubaba omntana ngaleso
0: sikhathi.
1: Yes. Isuka na kena so anginawo vele imali ngi student so ngicela umangale le business. Ngicela ngifuna uqalani.
0: Manje noma ufuna ukuqala nje usuyakwazi ukwenza inzipho.
1: Angikwazi phela kumele nginikeze imali ukuthi
0: uyofunda.
1: Ngizokwazi ukuthi ngithenge izinto ngifunde. Kodwa ngeke ngikwazi ukuyofunda. Angazi ukuthi mina ngathiwa ngifuna ukuqala ngiyofunda. Ngizofunda phi? Kodwa ikhona i-social media, ikhona YouTube, ikhona TikTok. Sengiyenzile vele i-research ngiyabona ukuthi no. Mengathiwa ngingakwazi ukuyenza mina
0: lento. Yeah.
1: Ayi ngempela umama nginikeza imali. Na ubaba omntana banginikeza imali.
0: Yeah.
1: Nginabangani bamvele ngihlala nabo le ndlini. So mengipractice ngipractice ngawo.
0: All right. Obani labangani bakho ohlala la.
1: Ngihlala nozinhle nomama.
0: Bayakwazi ozinhle upractice.
1: Bawo.
0: Upractice la kubona.
1: Futhi nje Nkosi yami ngiyangazi ngathi ngabangazi.
0: Manje imaka bahlekwanga kodwa ozinhle.
1: How eh. Okay ke. Ngeke ngisho ukuthi uzinhle wahleka ngoba uzinhle yabo yena ekhaya kubo kukude so lomunye
0: bekasho laba abakhona la esikoleni enifunda nabo ukuthi
1: abamhle asifingi sikaso ukuthi bahlekwe phela manje lento iyashesha nokuphuma mhlawumbe ngizomenza
0: awubeka njalo siyabona
2: Zansi FM. Zansi FM.

0: Bo. Hayi, ibona ukuthi lento iyahamba
1: ke. Uyabona into maso yenza ngothando.
0: Into maso yenza ngothando iyenzeka futhi ngempela. Ubona ukuthi no isiyahamba ngebhadu nangeshwa ke sengigcile ngapha esikoleni angisanakile.
1: Awusanakile.
0: Kwaba ukuthi ke ayaphuma ama results umuntu abe nomlenze kanjalo. Kodwa ibhizinisi lami lisahamba futhi akubanga buhlungu shem kaNqama manga ngiyazi mina ukuthi elinye opportunity lokuthi mengibuyele esikoleni next year ngiqhubeka nebhizinisi lami. So ke kwaba yilokho ngaqhubeka ngafail esikoleni ngabuyela futhi ngasebenza. So inkinga ke mase ukuthi angeke ngisakwazi ukusebenzela e-race.
1: Yeah.
0: Sengiyenza imodule yodwa sekumele ngithole indawo yokusebenza because angisahlali e-race.
1: Yeah.
0: And ngeke ngize ngikwazi ukuqhuba ibhizinisi lami elokishini.
1: Yeah.
0: Okay, ngisuke ngihambe ngifuna indawo eThekwini.
1: Mhm.
0: Ngabe ngifuna indawo enhlanhla leyo ke kube khona engiyithola angazi.
1: Mhm.
0: Ngikube khona engiyitholayo.
1: Yeah.
0: Yime ngithola ke leyo ndawo le ayimpela ke hayi ke lapha ibhizinisi laqala.
1: Laqala ke lapha. Awunalo uvalo lobo uyofuna nawo.
0: Nginalo phela uvalo ya eThekwini iziningi izinto ezenzakalayo kuza ndawo lezaya.
1: Yeah.
0: And le ndawo ngiyithola vele idume kambi. So kodwa nginento ukuthi mengingabuild iclientele la.
1: Yeah.
0: Ngibe ukusenga ama client ngikwazi ukuthi ngiyothola indawo esafe kakhulu yokuthi ngingasebenzela kuyona.
1: Yeah.
0: Alright, ngithola indawo ngisebenze. Ey, ngibe nenhlanhla kufike one of ama influencer ku TikTok.
1: Yeah.
0: Ifika nje eziklient izokwenza inzipho.
1: Mm.
0: Mifika ifike nje ithathi content anginakile ngiyasebenza ngibhizi
1: vele. Ngenza ne influencer.
0: Oh, Posha Mthethwa influencer.
1: Oh yes.
0: Ngenza ne special nje ngibhizi. So abantu babone I content kini.
1: Yeah.
0: Kamba mangixakekile hayibo.
1: Eh. Wabhizi kanje kuWhatsApp.
0: Yeah. Ama call left and right hayibo. Hayibo. Ama client. Ngime ngingena ku TikTok futhi ngimenshiniwe yabo angikakabi nandla ku TikTok nami. Angikayithembi enough ukuthi ngingakhona ukuthi ngiposte umsebenzi wami lapha
1: ku TikTok, yeah.
0: Nangempela hey ibusiness laqala lapho la.
1: La qala
0: la plasimana. Yes.
1: So leyo ndawo wayithola iyona lo sakuyona namanje.
0: No.
1: Noma uhambe wahamba wayishintsha indawo.
0: Yes, ngiye ngasebenza khona kwaba khona ukuthi akukho safe lapha yazi izinto ezenzakalayo nje nokuthi mawukuthi ibhizinisi lakho liyakhula ngingabona ukuthi ngathi ngathola indawo engathi safe for ama client because ngase ngithola nama complaints amaningi ke kuma client nendlela abayihambayo ukufika khona lapha yayibingekho nje right so ngase ngambona ke nami ukuthi sekuyisikhathi sokuthi mhlambe angithole ngendawo
1: and nomsebenzi usukhulile manje
0: sebenzi usukhulile nami sengenza into ephilayo
1: sengenza into ephilayo manje
0: ngifuna booked manje
1: yeah
0: ngiyaka ka 20
1: abantu bayawuthanda umsebenzi wami
0: ngiyabona nje nabo siya inami bayangithanda yes
1: so asibuye kancane mhlambe imali normal sizo checka la emshadweni ufika nini
0: ukuthi ngishade
1: yes
0: yes emshadeni ngishade ngonyaka 2024
1: ehe ushada
0: yes ngishada
1: ngizwa kahle kakhulu yeah so wakwazi ukuthi uqhubeke ukwazi ukubalansisa umshado ngalana umsebenzi ngapha wakwazi ukubalansisa wavuma nobaba
0: ngasho ukuthi mhlambi yona eyama challenges engangaba nawo ke lawo ebusinessini okuthi phela manje ngisamncane vele
1: uneminyaka ke manje
0: ngina 25 manje
1: na 25 years
0: ngisemncane ngisemshadweni so akahlahle vele nami angazi ukuthi kumele ngibalansise kanjani zombili lezi zinto yes kwaze kwaba ukuthi nje mhlambe ngempela ngilekha both side kuba ukuthi akusekho ngempela okushayinayo akusekho akushayini mshado akushayini business so kwaba inkinga kwaqale yabo uqala ibusiness lami umnyeni wami beka supportive kakhulu
1: le support
0: so naye esehamba hamba ebona ukuthi no ngazothi ngiyalekha ngapha
1: siyalekha
0: manje kwaba khona izingxushunxushe encane yabo nama setbacks amancane but then ke kwase singakwazi nami ukuthi ngikwazi ukubalansisa
1: ndawo balansisa
0: ndawo zothu yabona ukuthola abantu
1: abazokwazi
0: ukungitshela kahle abakwi setting njengeyami so ila ngabuyela khona ngiyaphela futhi ke ayi support yabuya na kumnyeni wami ngabona ukuthi no
1: waphinda waqhubeka
0: manje yeah.
1: So yonke into ke manje ibalance kahle business ngapha umshado wakho ngapha
0: balance kahle kakhulu ibalance kahle kakhulu phela ngeke ngabi khona lokho ukuthi ngisimisikhathi ubuka

0: ngibemini.
1: Yeah.
0: Oh yeah.
1: Okay. Kodwa ngizozama ngoba ama BBL.
0: Uzozama.
1: Yeah, ngizozama.
0: Hayi ke mina ke bakithi
1: for one day ngizenze omunye umuntu, mhlawumbe ngizenze noma usinde one day. Ngibe umuntu abantu.
0: Ufuna ukuzama ngoba omunye umuntu manje.
1: Yeah, for one day for bona.
0: Bese kodwa uzobuyela kuwena.
1: Yeah.
0: Cha phela sikufuna wena. Kihlomi, alright, isikhathi sako 26 minutes before 12. Sithi isikhathi ke bana wena and the spinse kwasokuthi uba wuwe. Baleka kakhulu leyo nto.

into yokuyilibazisa ke ekutheni ube wena iyona ngempela kufanele ukuthi uqale ukuthi uyishintsha leyo nto ibalekile into ukuthi ube nguwe lenje yokufuna ukuthi uphelele ngabantu abathile mawubona bengekho kube ngathi awuphelele iba nje uwe noma uphile impilo yokuthi ujabulisa abanye abantu kodwa kwawena uqobo ubungajabule ezinye zezinto ekufanele uthathe isinqumo sokuyishintsha leso

0: lomzansi. Izwi lomzansi.
1: Angena umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani nento yestress emcindezelayo.
2: Wahamba-ke waya kule ndawo yobumnandi. Kwase kwenzakalani elithathe lapho?
1: Ngahlala ngaphakathi kwase kufika sokufika sokuthi ukuyolala ngo-10. Kufike yena ngumfana owayehamba ngemoto ngihambe naye. Umqasho loyo osasilele kuona.
2: Okay.
1: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile, sisebenze silusivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele asikhiphe yabo. Ngivume nami ngendlela yokuthi ngathi uma ngimbheka nami ngokunganami ngokukhulunganami nje ukuthi u-right yabo, ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona. Shouthi nami mase ngivuke kuseni ngiqale ngicabanga ngibe nokuyisithola ukuthi warif ngiyakhulela cause beke isikhathi eside ngasalenzi ucansi. Mase ngiyaya-ke elo clinic, uma ngifika eclinic vele kuthi hhayi ukhulelwe, sengithole nesifo kokubili. Sikhuphuke manje stress siye phezulu. Ngase ngithathe isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami esiyenzekile njengamanje angimdingi lo mfana empilweni yami. Ungijwayeze into engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngephi, ngoba kwengasavini osokuvela empilweni yami, ngasamtholi ngasezi ngasasondeni.
0: Hlala ngentombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko.
3: Alright game sakazweni wakho izwi lomzansi ku 90.0 FM. Sihlele kamnandi nje ngo 22 minutes before 12. Sibheka nje kakhulu kwazi ukuthi yini eyenzakalayo ngaso ke lesisikhathi noma ngalo lolusuku, na njengoba sivela ke indabeni ezinhle zokukhuthaza ekutheni ube nguwe. Ibalekile kakhulu leyo. Khona umuntu okumuzwe ethi isikhathi esiningi nje ngiphilela abanye abantu. Engawukuthi nami ngize ngiyikhohlwe, ngiyikhohlwe mina philele nje abanye abantu, ngizulana abanye abantu kuphela, yize mina ngizilibale mina uqobo.

Okuqaphelekile kakhulu nasikhona ezinkundleni zokuxhumana ukuthi abantu abaningi bakhombisa ukungayenameli inkulumo bakhombise ukungayenameni nokungahambisani nayo. Mhlambe ke nawe lenkulumo uyibonile, mhlambe ke nawe kuyizwile lenkulumo ongathanda ukuthi uphefumule ngayo kakhulukazi kulamane njana nje emzuzu esisalele ngisengakunikeza ithuba kwinombolo yethu kwa WhatsApp noma usithinte kubukhoma ku 0638208448 ikakhulukazi ke ngaso lesikhathi selo nje amane njana sikhona kodwa ngiyafisa ukuzwa kuwena njengomlali wezilomzansi ukuthi ube wrong yini ongangezwe lakhe ma ekhuza uZulu ukuthi angabi nesihluku angalimazi ashaye kubantu bokufika.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Njalo ngumsumluko kakulesihlanu ngo-12 ku-3 ntambama.
1: Yabo la maqembu lawa ahlangena umbe, ubona uzosikhala
2: azihlomeka
1: ngane ze. Ahlome ngayo yonke into lawa lamaqembu osiqembu khilakanipa, umnotho bayawazi, amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
2: Ngobana
1: befuna ukuyenza. Ngiyobona nje kwamaphoyisa nje la intelligence ndibisi
2: vele siseshile
1: ukuthi
2: konke
1: abafuna
2: ukuyihlusa lawa ibone yona i-intelligence.
1: Hayi njengobone ngethu amaphoyisa la, inqwaba yamaphoyisa la.
2: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi. Iboneni i-intelligence ngokwakhona. Yayiku wakhalwa ngawo njengo-2021 yayikuphi bo?
1: Ah, ku-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
2: Kwakubani?
1: Hayi ukhona esebenzisana labantu ababezokwenza
2: le nto. Uba
1: ukhomishina
0: ikusasa lethu kuyizwe.

0: ngizwa sonke angazi engayani kodwa babona abantu insurance ududuzile kakhulu ngoba insurance sebayithatha ukuthi ngoba uyabona ukuthi abafulutho kahle kahle bafuna ukuzibona nje abalapha eduze kwazi imoto futhi manje akucaca ukuthi iliphi iqhaza abangalibamba lapha eduze kwazi ngathola kupolitiki sifuna umuntu onamava umuntu ozodayiseka nakubantu
1: Washu kuthini ke ngule mawuthi
0: ududuze abe nesibindi acacise ukuthi hayi sengaphesheya manje ngi opponent ngibukore ekhaya ngiyakhala ngaphela ngathi ngiyakhala ngiyadlala ngaphela hayi lezinto azenza ngoba emethi uyenithi kwale MK njengamanje sibheke kunovemba manje angabe ithoni yakhe uyishala kulovile emele elelela abasebenzi kodwa mese sibheke ey'nketheni mese ithoni yakhe ishayela phansi nokuthi ngempela usopolitiko ohlakaniphile ngangqondo yabo mese ithoni yakhe eyishala zase sibheke ey'nketheni i-focus yakhe sifaka manje ukuthini ukuwelele iqembu le-elections kuwa yonke le mbuthano ahlale naye bey'khuba ehlaza umbandela awumuzwa nje phatha igama le-MK ukuthi mhlawumbe ukuthi uyayikhankasa liyenzani ubhizi nalento yakhe uyelanga nokubhala-ke ama-social network ukuthi uzothola ama-followers amaningi ngoba ngamhla waqabhisa ngoba ngubona bele bemgogwesa izumu abanamakhe bayazi ukuthi ngamhla baqonda izumu boqala abantu babahlamuka baqabe manje bethanga uzumu rathi abantu ababaseduze kwakhe abaronke abangaba magwala bacacise nje thina siyaye enkepheni mphakafoni zemba
1: manje gatsheni wawusho ukuthini ke ledlule ngangezwa ngathi uphawula le ukuthi unkosazana la umazuma ududuzile njengoba seyilunga nje elijwayelekile elinormal unelungelo lokusho noma yini
0: ududuzile zom ngathi seqoshiwe kwi-MK ilungelo usengabhala-ke manje ba sesiyazi into engisho sesiyazi ukuthi manje emebhala ibhala njenge-opponent yabo akaphani njengelunga bo sesiyazi ukuthi ngesikhathi ukuthi awukhothi ududuzile yini lento ngoba ududuzile futhi abenelungelo lo nto ufana nobaba wakhe ishubo bakhe ey'namaminithi uhlale lakhe eduze emoyizen izinto ezihlanganisekile ngazo benelungelo ukuthi azikhulume nobaba wakhe kodwa nebemanakhetheni ukuzibhala kuma-social media and ududuze sobe notho ukuthi lento ayenzayo uyaqala niyamazi ku-ANC niyamazi ujanmazi notho mhlawumbe niyamazi ukuthi umsindi uyawuthandi noma ama-factions uyabathandi le nto izima kwe-ANC behlale khuzwa ngayo umsindi ukuthi uluza impizo yababa wakhe basho kwacima kwanje beze bemlula ukuthi akahambe ayosebenza angahlali eduze kwababa wakhe eluza impizo yababa wakhe niyamazi ekusuka abaholi i-ANC niyamazi bebana kusuke nje achapha umkhize ngenhlamba kuyele kuyake noma lento ayenzayo uyaqala
1: kajeni
0: ungakududuzile unobhala unobhala kanye ududuzile unobhala mina ongayini ukududuzile lapho isikhulu ongamnika sona
1: kajani omkhulu
0: okay siyabonga
1: sha 11 minutes to 2 o'clock
2: izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile izwi lomzansi yizwa umehluko
1: Right, go 2 o'clock zoba khona ke indaba emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM kodwa kwamanje abantu basakhuluma wona-ke imbono ke yabo ngazo-ke izindaba-ke ezahlukahlukene ke la uhlelo yikusasa lethu emsazweni wakhe zomzansi u98.0 FM sithizwa umehluko kodwa-ke nabo le sakhuluma ngaye lana kakhulukazi-ke ugatsheni ekhuluma ngaye lana ududuzile ke zuma sambohle khumbula ukuthi sithangamisaba indaba ngempela sonto bakuvezileke nako lokuthi-ke ca ngathi phela bakazuya phansi bengandlalela right uphonsela bazeyiphonsela inselelo ukukhonja indlela kwabo saba
3: yebo chonco
1: yebo saba
3: ukhuluma nobakucabasha la efonini
1: baba cabasha
3: chonco umuntu ongawazi ukuhamba ngenxa yeshipu samathambo manje ngihlala nondodana wami wangishiya waya egoli kofuna umsebenzi manje wathi uma ihamba la wadayisa izinto la endlini wadayisa amafriji konke nje manje bengicela congo ngisicela ubalaleli bezi lomzansi ongangipha nje i-TV endala angasayisebenzisi ngiyacela chona

0: Yebo Thombi.
1: Ngibeka indlebe ba.
0: Eh, bengicela nje lokho Thombi.
1: Oh manje ufuna iTV?
0: Nomanje umuntu ongasayisebenzisi ngoba manje amandla anginawo ukuthi ngithenge iTV. Lo mfana wavele wadayisa yonke into la. Ngihlala ngedwa manje ngesizungu.
1: Uthi uyidayiselani?
0: Hawu, ngamsabuza lezi ngane yazazi.
1: Yaba njani?
0: Phela wathi ufuna imali azofika aphile ngayo phambili.
1: Okay, ngicela ukuyishiyela kuwena ke babugcabashe kuze ngudedele mhlawumbe ke lana ke ngishiya wena mina la.
0: Yebo, ngicela isicelo sami leso. Yabonga.
1: Okay. Mhlawumbe ke bazokubona kanjani ke?
0: Mina ngingathumela umuntu aphathe i-ID ngoba ngikwazi ukuhamba ngize khona lapho emsakazini.
1: Cha, ngicela nje sisheshise lapho ukuthi ngizocela siqhelise umsakazo kulolu daba. Ngabe ukuthi ungashiya inombolo yakho la ngodedele babucabashe.
0: Yona leyo ngifuna ngayo.
1: Hayi phela bayibonike abalaleli lapha.
0: Nginenkinga yokuthi angiyazi mina ngekhanda.
1: Okay, kulungileke mama, sizobona.
0: Ngiyabonga.
1: Okay. Kodwa ngizocela ukuqhelisa umsakazo okhulela udaba, ngizocela ukuqhelisa. Sikhuluma nake umcabango wakho nawo ku
2: 0604807164. Isasa lethu nosumisefe.
1: Right, kuzothi-ke ngo-2 bese sithola zona-ke izindaba nohlobisile wakwali show zingo-3 ngakhohlwa-ke sigeqa amakhula drive show uhlelo lizobe lishayelwa intombi yasemabomvweni. Sawubona.
3: Kati zamasile Sithombe, uyaphila?
1: Siyaphila, njani nina?
3: Ubaba Mpesheni okhuluma la mfethu.
1: Yes sir.
3: Hayi Sithombe, yizo zingihambela phambili nje lezi zokuthi sebeyabona ukuthi abantu bokufika ufanele behambe kodwa kade bethule sonke lesikhathi. Umbuzo ukuthi kade bethuleleni kanti ngoba bayabona ukuthi kufanele behambe. Ngicaphuna amazwi kamlaleli nje kade esho njengamanje ethi hayi bayanakwa impela labo bokufika kodwa bala eMzansi abanakwa. Abanakwa nje ilabantu bangaphandle abaletha ama-drugs la eSouth Africa bezofida laba abantu bala eSouth Africa. Bonga ucoshe ithuba Gambosha.
1: Siyabonga kakhulu. 7:02 msazweni is Mzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Right, lungileke nombolo kela u 0604807164. Sawubona
4: Gambosha nozulu onke abanyaphila.
1: Siyaphila, njani nena?
4: Yebo, ke ngibe mfishane ngigijima. We Gambosha, amaSulumane ungubo lo emakhuzini, amaSulumane ayabafida abantu laba-South Africa laba abahlala emgaqweni. Ngabonayo ngibona ngasemenzela abanikeza uhalf abanikeza ikhota egrawundi balejusaneni encane le ephathwa yinanda sikole kakhulaza imama emakreshi. Alright, yinto enkulu-ke neGambosha, abantu ababangaphathi ekhadi futhi abantu abazimisele kanti kube le mpi sihlwele imikhakha eminingi sesibuyisa umhlaba kubelungu ingcindezele sithulwa kumaSulumane namandiya. Abantu abamaSulumane besimisa abantu bokufika ama-drugs awamaSulumane. Ngakho-ke njengoba kuhamba abantu bokufika umkhonazi lakhona Gambosha useyibambile inkunzi ngempondo yezo njengoba sebethi ama-drugs awaSulumane bese ingena ngamaphoyisa. Alright, thinothi umsebenzi-ke leza ezansi nginothi sibona ngoba ezinofanele umthakathi le nkunzi-ke njengoba ibambile ngempondo thina-ke siyibambe-ke lapha emuva-ke siyibambe imisipha kanjalo futhi siyishumpule nethekulayo inkunzi siyishumpule nethekulayo inkunzi ngoba sizoyinqoba azikabe samdedele umkhonazi sizohlangana phambili njengoba ushakenza nje eqoqa izizwe ezonqoba uzwide kuba njalo into ibandlalo yemadoda ngenazele sisiweke lempi siyinamathelo ngoba isikhulu kakhulu kunathi isifuna siyibambe ngapha nangapha hamba mkhonazi phambili impondo inkunzi siyayibamba ngemuva inkunzi siyayishumpula siyishumpula ithe kulayo sizenqoba lempi ubafowethu amalawa ayahamba abasalayo sizophinda futhi sile nabo kodwa hhayi lempi futhi sesithi uzolwa ngezakhila cha sikhombisa uhulumeni ngokuthi simasho ukuthi asisabadingi labo abangenawo amaphepha ngokuthula.

0: Siyabonga kakhulu ke nakumashows ngokusinikeza ke indaba zokubana kwehora ke lesibili ntambama isigaba ke sokugcina ke salo ke uhlelo ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u98.0 FM Cities womehluko. Right, matheza njeke sokhuluma ke naye lana ke ufanele sibonge Ndebele lapha na kwi Legal Resource Center.
1: Hey, kambusho mkhulu. Hey, nixakwele wabe kuthubu babubani babumthuli. Upremier. Hey, lobaba loya. Hey, kambushe. Uyishaphambili ushaya imu. Ayazi ngempela ukuthi uthini umthetho wakhe. Uyazi aka. Acacisa ukuthi ufuna ukuthini. Hey, upremier lo. Ayilungile baba kambushe, so sicela uthiye we. Wamayihlaza idleki. Hayi andiyazi mina indaba lo muntu. Namhlanje uthi kusasa uthi. Hayi.
2: Mfoka Sithembe sesele ngiyabingelela bhuti. Ngicela ukulekelela umlaleli lo othubona ngazuthi lolu daba lokuhambisa abantu bokufika luvuka ngankanye. Cha, akunjalo mfethu, akunjalo mnewethu. Ngiyakuthanda ngoba into yakho uyiveze yaba ngumbono kwangabe ukuthi vele usiyaqinisekisa ukukhulumise komuntu oludingako lwazi. Akunjalo. Umoya nje la eThekwini uyafica zivaliwe izitolo zabantu bokufika laba abangamaPakistan namaSomalian. Akukhethe bala la muntu. Ukuthi vele vele la endaweni zethu baningi laba abaneyinwele ezifana nezethu. Ngike bese kugcina ngazuthi yibona aba okubhekise kubo ingoba baningi. Akukhethwe bala la muntu. Uma usondela kulabantu abakhuxexisana nabo bababuze ukuthi bahamba nini, ungafika ukubone lokuthi akukhethwe bala la muntu. Kushiwo kuwo wonke umuntu. Naba phela lapha eMayflower baze baphumele obala amaSomalia ngathi ona ngeke azahambe ngoba hayi khokhi protection fee. Akusho lokho akuveza ngoba nawo ayazi ukuthi akukhethwa phela emasini, kushiwo wonke umuntu. Ngiyabonga mnene.
0: Right, 8 minutes after 2 eminyaka yayo imbono ke yakho nawe lana ke. Mangibuya ngizokhuluma ke naye lana kumfoka Ndebele. Ngale kwaloko, khomishana ke simele ngameli lona kukhetho ingena kwisithangami nabeyindaba ke njengamanje. Kanti kunikeza yona ngama update ngezinto ebezenzeka ngayo impela son. Sokucaphunela ke kokunye kwami njengoba CEO uyakhona, Mnumzana Simon Mabolo, address yona ke media.
3: Inqolobane abakhiqizi bathayela ongabuli, uthayela wokwakha amafemu. Siyakwenzela olingana ngqo nendlu yakho ongadingi ukuphungulwa noma kwenezelwa futhi. Opendiwe ngaphendanga uyawuthola uhlobo lwe-AZ200 umqolo omkhulu nomqolo omncane ayefana amanani. Sidayisa namabhodi amakhabethe, siyawasika futhi siphinde sikhiqize amakhabethe aqukulwayo, sikufakele nama-built-in lawa anamathiselwa odongeni. Sikhiqize amatende amasosha ngokuhlukana kobukhulu. Siyakwenzela nayizindlu ngayo indwangu yamasosha, sithunga neminazaretha yasewuhleni. Kanti indawo esitholakala kuzo ilezi emjebheni, emawoti, emzinyathi, endwedwe, ebhamshela, eshowe, empangeni, emtubatuba, wanongoma nakwezinye izindawo. Kanti ngemininingwane ethe xaxa sithinte kule nombolo 079 765 5947.
4: Kangisa ngebhizinisi lakho ngamanani aphansi kwizwi lomzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Phuthuma uzokhangisa kanye nathi. Ubungakholwa, ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulo msakazo ungaconsi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi lomzansi, yizumehluko.
5: Izwi lomzansi, yizumehluko.

0: dalaka kahle kakhulu.
1: Yeah.
0: Yabona uBukhosi mengaba engadlala ngeyandlela. Wadlala ngendlela owadlale ngayo kuqedile esikini.
1: Mm.
0: Singawena. Nali Themba.
1: Sakhona iThemba.
0: Afake isitrike sokwazi ukukhahlelela ibhali. Hayi umuntu ozohlala nje lapha. Linda amabhola eza kuyena. Ukukhasela.
1: Yes.
0: Akhulume no nokhiphu William sayulibazisa kakhulu ibhola noma sayadliwa. Aloko enene ibhola emuva. Le fast nje ibhola. Hayi sengawena baba.
1: Ngizwa kahle kakhulu.
0: Hayi ngiyabulela.
1: Siyabonga kakhulu.

0: ukhona umfowethu
1: futhi azikazi ifunda iTheri Henry uyakhala uthi sona kufanele kuwe ngwesiko uyayi wesiphathile kuyona wesibilike wesibili uthi nje don't need to celebrate kwakuthi amaxesha kushaya igoli kudlala ibhola kushaya ukudlala ibhola abantu basebejidekile esitela mesinqunywa umuntu kwaphesheya France uthi nje ngithine sakhanga ngomdlalo.
0: Hayi ngizwa kahle baba.
1: Hayi ke siyabonga mfethu, siyabonga mfethu, kodwa asiqale ithembe sikahle siqalise ilahle ithembe.
0: Alahle ithembe, wena uyalixosha.
1: Wazi kusegcineni, ekhuluma imorekho swalozi kuqala.
0: Ya.
1: Ukuthi ma ngabe ungakhali impempe, iswalozi elisepha e-surprise.
0: Yes.
1: Yayishaya igoli kango-last minute, ishaya igoli.
0: Hey, ngoba liyagingqika phela. Right, okay, siyaqhubeka nohlelo kulesi sikhathi samanje ukubheka abalaleli ku 0604807164. Siwela kwindebe yomhlaba abafana kawufela, sawubona.
2: Phela sekunjani futhi?
0: Siyaphila njani ba?
2: Hayi futhi siyaphila, usenanda manje futhi umchuno lo okhuluma naye.
0: Awu, bacingwayo.
2: Mfowethu mina hayi, ithemba sisekhona futhi ubafana abafana futhi sisazohlala nge-best number 3 mfowethu.
0: Hlale ethembeni yasho ingoma.
2: Ah mfowethu hayi, mina sisekhona ithemba mfowethu, ithemba akulahambele kungakufelwa mfowethu, mina ngisenalo ithemba, ngiyabonga bafo.
0: Siyabonga kakhulu. Yabona ke ngolwesine seshayi South Korea. Yo. Sithi nje wele wele. Sawona.
3: Eh, baba umthembu.
0: Niyaphila baba?
3: Ayi ngikhona bhuti, kunjani?
0: Awu, konke khamba kahle.
3: Ayi, usibumfe ethu indaba la empola, hey.
0: Empola.
3: Ayi bafo, ayi. Yalahleke ekuqaleni.
0: KuMexico.
3: Mhla ubaba nje faka defender kakhulu siqala igame.
0: Hayi wayashawa uvalo nje la mqela
3: latheka mpeli savele sabuthakaka emva kwalokho.
0: Eyi wangathi sichelwe ngentelezi.
3: Ya futhi yayikhona impela. Hayi webhuti kodwa abafethu nyabezwa bayabeka vele phela mpethu ithemba ke silahle kodwa lincane.
0: Hayi lincane impela.
3: Mancane bese singakhohlisa nje kwela phela ngeke abafana sithi hayi sabazodliwa sinike nje ukuthi hayi abafana bazokwenza sikufisa kodwa amaqaleka amathemba lokho
0: lancane lelo thi
3: uyabona bafukube le game lesidlale last week Thursday waqala ngale athi madlale ngayo ngabe sikude namhlanje
0: ngabe sikhuluma enye into
3: ya ngoba le gang nje bafitha bona bafana bangena nje mfethu bawushintsha bonke umdlalo manje ubaba ubuya saba aphinda benenkani abe athethisa
0: uthi yekani ngenze ngikwaziyo
3: yes Angithi manje ulingisa lobaba ekuthiwe inkomo uthi ngenza izinto zami.
0: Nawe izinto zakho.
3: Yeah. Ha futhi laba futhi asithembe mafethu sibele nje emkhulekweni lathi ke siqhubeka kancane sibone kwenzakalani yabo.
0: Hawu sizwa kahle baba.
3: Ngiyabonga bhuti usibunda baba.
0: Siyabonga nda. Alright, ubani sivala ngaye ku 0604807164 kenza izinto zami nawe wenza izinto zakho. Hey angihlekisa kabi leyo dedication njalo. Nawukho Bruce usho njalo ke. Ngiyekeni ngenza izinto zami. Okugcina sawubona. Niyaphila bami?
4: Yaphila mina. Angithembe nawe right.
0: Hawu konke khamba kahle.
4: Ukukhona umdlalo eChiefs odlalisayo lapha na eStarten.
0: Baba
4: wathola iskim nje aphandle kokuthi kwakhethwa. Okuwukuthi othola iskim ke kulama game awu 2 esesibuya kona.
0: Ngiyakuzwa baba.
4: Angiyazi indaba yesifate ba angazi uma kuzobuka.
0: Yes. Ngazi ke ukuthi umlaleli kwenzakalani kodwa ngimzwela kude
4: sekanga ngathi ngicabanga ngayo kodwa ke asitembe ukuthi nalo abasinike yena mhlawumbe khona azosifathela khona sasobona khona
0: hayi
4: phela nje mfowethu amjene.
0: Alright, siyabonga kakhulu baba. Alright, impela ke besikade ke impela ke sithatha ke abalaleli ke sizo ukuthi ke impela ke baphawula ke

Kamalake uzonke tikana metike sayina ugumsakazi zilomzansi ku 98.0 FM ingamashumi amabili nesithupha imzuzu libumbeni hora lesi shakalolunye ngaphambi ngiqala uhlelo namhlanje ngifisa nokuthinta inganyami bakithi oh ye umama Dodo ngeke ngisho kwena ukuthi ungabo gade umzimba ungabo gade into eziningi ngumama nje wesizwe sonke ngumakho nawe yebo nawe ngumzali nje ngizele injalo nje indaba inganyami esithinta la ngolwesine mangabe ngaphazami kwakulwesine sesivala nje inkonzo yabe sicela umkhuleko angazi uma yikhumbulani leyo ndaba athi nje mawami yabe siyazisha athi nje ngicela umkhuleko nginale 1, 2, no-3 uma ke wawungalalela kusenankinga ke ngifuna ukuzama ukuthola ukuthi ngiyamthola nike simlalele bakithi sibone ukuthi eyiphi enye indlela esingamlekelela ngayo bakithi akakwazi ukukhala kanjeya besishaya ngathi asizwanga ukhala nje unethemba lokuthi uma sengikhuluma noma awu bakithi yey tekulwanga masengikhuluma noma mhlawumbe khona okuzokwenzeka ngiyacela nje sinikeze ithuba simlalele I'm just hoping and praying ukuthi ngizomthola ngoba bengifika ukuthi hayi ngizoke ngizama ukumthinta umsuku sungizwa ngikelineze ngalowo mkelinezo ngisuke singamukela nolulawo usanda kuvula umsakazo ngiyamukela nawe bakithi usemsebenzini usashaya itiye lungile sinawe nje uma sizoqala isho yethu awuthi ulenza lapho uthi uyolihubuluza mntakababa ulingisa uma wakho hayi nami ma ngiliphuza ngiyalihubuluza hayi into yakhona nje mntakathixo ngabona ekhaya kwenziwe nami sengiyenzakho futhi yini yisiko lasekhaya ngiyahubuluza itiye hubuluza mntakathixo njengamanje u-9 isikoso khisho uba uma ulambile wena shaya itiye ubuye futhi oshaya ukudla kwakho kamnandi nje asina stress ebusuku siyadla nje siyadla idla kusho mina ngisho kwena idlana ubulalele nomsakazo ungifake kuma headset awubona now ngilalele lapho udriver kulungile imnandi kanjalo nje hey yabo into engenziwa omashes namhlanje ngintlale nina ungikhipha wangifaka wangifaka bengidlangayo ningiyamale Hey wa mashes ntombi kamfini indaba yakho ngixoxa ngekhwele. Hey ngandla engakana ninyamba we mashes ntombi kamfini no. Hey kithi ngisathi ngisayithwabazela wathi mashes me. Hey angifuni ukuxoxa le. Kaze nibe nomoni. Tengenzo umadlaba. Aniyazi nini. Yaziwa yimi. Yabonga kuntombi kamfini. Oh bakithi ake ngizame ukuthola inganyamba bakithi ake ngizame. Na usalalela ukuthi ke usisi khuluma sithi mhlawumbe ungalele ngalo so yima ngizama ukuyidonsa sibo siyachola ni

Ngithi ngithi ngimzama nana uzongalibamba ebona ucinga ngalazi kanti olwala imsebenzi weNkulunkulu Jehova. Hey. Ayi kodwa ngoba ishowisa phansi uma ngisangena. Solo simzama nawe sithanda solo simzama njengoba ngibona nje kulishalo lurenguluzu ungalapho. Ingoba phela mina ngiyenza into efihlakeli. Ngadalwa nje ukuthi into efihlakela ngiyithanda. Yonke into ayibe setafulini. Sizame ngempela ukumthola umntanami bakithi. Mhlawumbe khona la ungalekelela khona nawe osekhaya ukuthi hayi nami ake ngiphosi isandla ngabo. Okay, ngoba kwamanje angingamcholi. Sihlabele mgamu nohlelo ngizophinde ngizame futhi.

ngatholi indodakazi eyodwa. Sihlala nje sibathathu, yimina umama ongizalayo nayo indodakazi. Mom, usa umuntu ke osemdala, usehlala ngokungaphili. And usifundisile kahle kakhulu akukho singakwazi okumsebenzi wasendlini. Ayimpela sekunenkinga ke manje, usisilona engimzalayo. Usejikile ke manje, akasenzi lutho endlini. Akasa clean, akasapheki, akasenzi lutho, sehleze ediniwe esekamereni efonini. Akasageze ekuseni, usegeza ngabo 8 ebusuku. Sekuyimina onayekela ugogo ngedwa. Sesikhulumile, sicedile. Manje udla ashiye kusinki. Sekonqoqa mina futhi lapho manje. Umama ungibuzo. Umama ke ungibuzile wathi ke if yena edlule emhlabeni, wathi ke ngize ngingawushiya umuzi wakhe kulingani. And if kudlula mina, yena umuzi yokubhalisa ngezihlobo eziphethe kahle ngoba umuzi wakithi lo kuyaphelise emanokwini. Hayi bakithi ngicela ningibonise, uyazi ngikhathele ukukhuluma into eyodwa and uyazi ukuthi ekhaya sihlanzekile, naye futhi ukhule kwenza lokho. Inkinga le iqale kulo ngonyaka odlule. Lo muntu waphasa kahle kwa matric, akaza sebenze lokhu nje waphuma esikoleni ngo-2021, akafesi uyempela uhlaleleni, akanabangani, akazuli, angazi. Mama, ngicela ukusizwe bakithi ifuthwala le message. Ngicela nje ukuma la, ngiyabonga ulaleleke bakithi. Ima laphi message yami, ulalele ukhathazekile. And ngaphezu kwalokho, oh, noma engasachazanga ukuthi ke undodakazi uphi umama, ngoba ulaleleke, ngiyacela ngoba ulalele, ngicela nje uselithi ungiphendula la, ngoba bazongibuza abalaleli. Nami sikhulumile nawe kodwa ngiyibuzanga kele ukuthi undodakazi uphi umama umntwana njengoba ehleli nawe nomama, uthini into lapho? Akubanga usacacisake ngokuthi ke umama uphi. Ya, khona sizokwazi ukuyichaba kahle le ndaba, siyichabe sibone singenze njani ngayo. Uyabona? Ehe, sike sizame kanjalo nje usitholele ukuthi ke usichazisele ukuthi umama womntwana ke uphi nje, lokho ukuthi ukuphi mase kunje, ngoba ayi uyabona ugogo ke manje hayi akayazi lena futhi ithanda ukumhlula. Mangithi ngiyabheka nawe futhi njengomuntu wesilisa, ngathi ngiyabuka. So washela iyona engafanga biyaqoqa igezitshi ilala ikhishi ku-clean komile kuthenkwe. Kodwa manje ngibona kuwena Nkosi yami. Uyayibona indaba? Uyabona ukuthi uthwele lo muntu? Uyahamba emsebenzini abuye nazi izitshi, kumele a-clean anakele umama. Uyayibona indaba? Kwenzekeni lana? Ezimeni ezikanje bakithi nenze njani? Hey, ngiyabona nje mina khona zivele zingicobe nje Nkosi yami, zingicobe futhi zingishinkamsile. Not ukuthi ngiyajaja, I will never do that. Yazi ngisakhathazekile ngengane yami, awuthi ngizame ngocingo lwami. Mahlaba ngocingo lwami izolibamba. Awukuthi umzali sekhathazeka kanje ngomntanakhe. Hamba kalibamba bangalazi, ngiyabona mangeyimi. Kodwa ukhalile wathi uthi nosigedlemu. Mhlawumbe sibambele nalo nkinga. Yo. Okay, mangicela ngokungamcholi bakithi, ngizokuzama ukuyisummarize nje inkulumo yakhe noma ngizoyifunda njengoba injalo. Inkinga ke bakithi uwele kakhulu, isingisi sodwa kusukela phezulu kuya phansi. Hey, isingisi ngizozama ukugijima ngasi, nawe uzama ukucosha ngalapho, ngoba ngiyafisa sibe nombono ukuthi konje ke singamsiza kanjani. Ukhalile futhi wathi uphatha isikorokoro sefone, uthe injani? Imang, zama ukubona le bhalo khona. Doesn't read, view or open or download or work with voice note or audios. Angazi ukuthi umesho kanje bazalwane. Abo uyayichaza ke ifoni yakhe. Furthermore, I would like to state that my very own old poor skorokoro cell phone doesn't read, view or open or download or work with the voice note or audios.
ubhalile kona ukuthi inenkingani ifoni yakhe sengithemba ukuthi ke ngizonga

0: Leti ngeke ikhadi lapho vele nesikweletu ndizama ususa yonke lanti ba makabe right
1: yeah
0: dabuya nalolo shedo ngathi uyaqoya uba right ke I think wadlula 2 days wathiwa makaye emsebenzini kwenye indawo la ndabona khona ukuthi oh ebedinga something angasuke ayenze ukuze abe enca usezokalaza ngoku watentshola nini ngoDisemba
1: yeah
0: uthi nje hawu mabenganginesitresi ithe sane angathola imisebenzi abangani bam basifumene isikolo mnanihlela indedwa wayine peer pressure ifuna umntana mombuzo umbuzo umjikeleze ngayo yonke into ambuza ukuthi mina utata ku right wena right ona boyfriend okanye mhlawumbe yakuhlukumeza okanye akho umuntu uyendaweni akubhulisha uthetha namntana mina nesibhamu yebo usazi ngesibhamu
1: wabese shuke abangani ukuthi benzani wabala sana sana
0: wabala ukuthi osibani bani mama usekuthini uyafunda mina kanti why ngafumana emsebenzi kanti yini ve ehleze ekhanda athi hayi khululeka ma uzothola umsebenzi waba right-ke uze washo nje uze wa right-ke mhlambe nalowo mntwana lo udinga umuntu ongumama
1: bakithi
0: uyamdinga umuntu ongumama yebo notata bakhona abanye otata ba right bakhona kodwa akusiyo yonke into umntana wentombazana angayicela umuntu ongutata sikhona ezinye izinto nje ezifuna umuntu ongumama yes
1: Wow. Okay, siyabonga sinazam. Thank you so much, Ngokusela.
0: All right.
1: Oh, bagithi, ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba. Ubaba wengane akaqala ahlale phansi nengane ayibuza ukuthi kephi inkinga yayo, yenziwa yini ukuthi ishintshe. Yona ingakujabulela yini ukuhlala nomuntu owenza njengayo. Ihlaza ke kodwa leyo ngane kungenzeka igonyuluko o izithulele but ke makahluleke zamile sebemnyeke kakhulu kuzoba nzima ukuthi ke aphinde abe right kwazise ke ne aphula aliwi kude nesihlahla oh bakithi siyakuzwa 0604807164 umsakazi izwi sawubona
2: kanjani umsakazi uyaphila
1: siyaphila
2: uthokozana okhuluma la emsakazi
1: siyakuzwa
2: yazi umsakazi khona inkinga la yabo impilo yamanje ngizothini impilo yamanje mawujayibheka iyashesha and futhi uma ukuthi wena uphile enye impilo uphila kulesikhathi samanje nalokho kuyakufakela ingcindezi even kwasengqondweni impilo yamanje yabo impilo yamanje mawujayibheka uma umuntu oneqiniso kakhulu iyakugqilaza mhlambe lo muntu mhlambe usisi kungenzeka ukuthi abangani bakhe bayamchomela ngento ezithize mhlambe like mhlambe bathandana namadoda nemoto ebolonto and uyababona nabo ukuthi hayi sebegibela imoto bahlala emaceleni baphatha mahlambe izinto ezithile ezinkulu badla izinyama eziphambili ebolonto manje mathi asibheka yena usaphila le mpilo neqiniso yokungafuni ukuhlukumeza abazali bakhe ebolonto futhi ke manje abangani bakhe bayamchomela bayamtshela mhlawumbe ukuthi hey buka nje lokuyiphatha kahle kwakho buka thina sikuphi manje sisemotweni zabantu bethu sidla kamnandi bemshuthe bemhlebe bemsendela amaphiki besendaweni eziphambili manje le nto iyama-affect engqondweni ngoba yena akaphili le mpilo esheshayo ephilwa lezi ngane zamanje mhlawumbe izimo ey'kanjalo ezimshayayo ngeke ngize ngazi kodwa ngoba ngifunda ukuqamba mangamsakazi impilo yamanje iyafakelana ingcindezi yabo futhi uma uthi uyayibheka kubantu abayiphilayo kuvele kuba ngathi awusile kahle lo mntwana kungenzeka ushawa yiloo nto isikhathi aphila kusona siyaphikisana nendlela yena abuka ngayo nendlela acabanga ngayo izinto
1: okay siyakuzwa siyakuzwa
2: ngiyabonga
1: siyabonga hawu bakithi uyazi ngiyanizwa ngiyathemba nobhuti unilalele nkosi yami siyakwamukela izwi sawubona
3: sawubona ntombi kunjani
1: siyaphila
3: hayi ngane yami umina lo sikhanda amayeza sihlungu bakhothisa
1: ehe
3: ya ngizalo umankanafo
1: siyakuzwa
3: hayi ntombi izinto zinenkinga nje zakhona ongeke ukwazi ukuthi uzihlaziye kahle zonke
1: ya
3: kodwa leyo nkinga osuke ubhekene nayo ufuna uqondane nayo nje ngokuyibheka ukuthi ungayihlaziya kanjani ngiyayizwa nje le ndaba ngoba inkinga ikule nsizwe engiyithola ukuthi ubaba njenganami nami ngubaba kwenye indawo

0: mina ngifisa ukuthola yona njengoba ngikhuluma nje mhlambe ukuba njoba uchazile wathi kufanele ilalele naye ibone ukuthi izothatha kuphi sengiqondene nayo ke manje
1: okay hayi ulalele qhubek
0: ya ngifuna ukutholana nayo nje ukuthi ngitshele ukuthi hayi mfowethu izinto zonke zihamba ngenye indlela wena ubaba wengane ingane uyifika njalo vele emsebenzini ingekho endlini kodwa isekamerweni layo wena wenza yonke into yona ezinto wena funa isihlobo sakho nje esiwumama noma ufuna isihlobo sayo esiwumama bese uyayicela ukuthi uyamcela lowo mama niye naye endlini lapha ekamereni layo noma ayibize ukuthi ufuna uyibize ukuthi ufuna ukukhuluma naye kukhona lo mama khona kuzothi ngesikhathi ukhuluma nayo kube kukhona umuntu ongifakazi ukuthi ingane awuyihlukumezi futhi awuyihlukumezanga kodwa le nto ozobuyisho kuyona uzobe ufuna ukuthi ayikhiphe ingonyuluka yokuthi kwenze njani uyicele ingane yakho ukuthi mntanami uyazi ukuthi ngiyakuthanda kodwa le nto ngiyenzayo isidala ukuthi ngingabe ngisazi ukuthi sengoneni kuwena ngoba sengizibona nami ukuthi engathi sengonile kodwa ngazi ukuthi ngenzeni nangu unti wakho noma nangu uma umncane wakho ngicela ungitshele inkinga yakho ukuthi yini ngoba nami sengiyesaba ukuhlala nawe mawuke esimweni esinje ngoba manje angazi noma ngiyakuhlukumeza noma kukhona into embe engiyenzayo kuwena engingayazi wena oyibonayo ngitshele nje iqiniso khona ngizokwazi ukukulungisa nalo mama enginaye oyisihlobo sakho sikulungise sizwe ukuthi sizokulungisa aphi ngoba kukhona inkinga onayo ungazikhathazi ngempeli ngikhuluma nengane yakho kukhona lowo mama yonke into izolunga ingane izobona ukuthi hayi ubaba uyangithemba futhi ungilethela umama izolikhuluma iqiniso umeni osikhanda amaye zihlungu bakhohlise umfana kamankanaza ngiyabonga to
1: angikhwazela isihlungu ngiyakuzwa akulengile
0: hayi ekulunge kule zihlungu engizibathayo ntombi mhlawumbe singalungela umkhwenyana
1: amen
0: ngiyabonga
1: Right, Mthathi Mzuzu libumbene ihora eleshumi kumsakazi ezilomzantsi wavulwa kuqonda ngqo kubaba wadlalela ndoda lalela lalela ndoda hey bakithi awulalele ulalele bakithi ngiyathemba uthi namanje nokuzwa nje amanye amadoda Paul yazi bakuse sisikhathi uyazi ke ukuthi uma uyindoda utshethe mhlawumbe ngikhuluma ngalolu daba bazongithatha otherwise abantu besilize nathi abantu besifazane khona udaba uhlele nalo ungalikhulumi yabo ungalikhuluma ungazi bazokuthatha kanjani yabo kanti mhlawumbe ubajaje before kosiyami yayizwa loo nto nakuyakulona icala ukukhuluma ma usobothe kungaphezu kwamandla akho more specially kumadoda ngoba siyazi isikhathi esiningi ahlale evalela ngaphakathi izinto noma esezibonzi ziyanakala ngiyamcabanga nje ugogo ukuthi ulele laphaya useyinhlungwini ma ngabe useyinhlungwini uphatheke kabi nje ukuthi hawu nangumuzi wami uphenda ukujegeni house wayisho njalo kumina ugogo wami athi asekwi-jegeni house awusaniyazenzele ikamathanda ntombi ngoba wayisho konti ke akusenjengoba yena ayethanda ukuthi kube njalo uyayizwa lona ehe siyayibheka iy'nto ey'njengalezo baba wenze kahle walikhuluma ke ngiqhubeke ngibheke ababhalile ngokunjalo-ke abaqhafazile ukuthi kwenzekelakani la o futhi enye into-ke nkosi yami yabona-ke le ngicabanga ukuthi ngicela siyibheke sonke singabazali azive zingasa yabona-ke ey'kole abantwana sebeyaphasa manje bayaphasa yezwa bayaphasa and ukuphasa kwabo the time bephasa iy'kole zize zibe nomthamo omningi wokuthatha abantwana uthole ukuthi sekufanele aye kuma-private schools into kade ungayibhajekthele wena ukuthi uzoya kuma-private schools uyazi ukuthi kunabo-NSFAS uyazi ukuthi umntwana angaxhaseka mina ngicela nje kubazali le nje ethinta iy'ndaba zesikole ney'ngane ukunaka umsebenzi wengane wesikole kuqale ngale sikhathi impela isangena esikoleni kodwa uma isiqala i-high school ngicela bani noma

kuthiwa ufundile le ayisho ukuthi ufuna uzuziyofunda. Hamba nawe mzali ube nothisho omethembayo ozoyombuza ngalento engikhuluma ngayo. Umntwana usengena esikoleni i-high school, lapha yama bengena basayithola zonke izifundo. Then bazothi ke mase be ngithi bazoqala kulabo besangena grade 8, grade 9, then grade 10. Umntwana usuke sehlunga lapha izifundo afuna ukuzithatha. Sometimes uza faka ezifundweni uthola ukuthi yebo uphase kahle. Yes. Ayo uphase kahle impela ka matric, but mothu yabheka izifundo ayiphasile. Oh my goodness, lezi izifundo ayifundayo. Yayizinto ngisho angisho ukuthi ziyabheda. Kodwa i-combination yazo wena mosu ungathiwa yenza kahle research, i-combination nalezi zifundo azenzayo mhlawumbe you wouldn't advise ukuthi azithathe. So ngiyacela kumzali nomzali, umntwana wakhe umazi from engena esikoleni high school ukuthi ufundela ukuba yini. Ma ngabe ethi ma ngifuna ukuba udokotela, ngiyalinganisa angisho ukuthi nawe bayisifunda usukwazi ukuthi udokotela usebenzaphi, philisa abantu ngithi usuyaphuma ke mzali, usuyothola ke manje ukuthi umuntu ofuna ukuba udokotela yiziphi izifundo afana izifundo umele aqinise kuziphi. Angithi angizwa abuye umntwana usuzomtshela nawe mntanam kulento ofuna ukuba yiyona kumele uqiniselana la wezwa ngaphela bakithi yabona sanga singabazali nje inkosi yami. Ave sithembekile indaba yokuthi umzali khona ngazi ingane iyazi lonto. Ubuya lapho wazi kahle ukuthi lento okhuluma ngayo iyazi futhi kwa mathu afunda manje ube udoda ngeke uzukwazi. Yangizwani ngeke uzukwazi kodwa ngenxa yokuthi ke wena usushaye ke manje street mart wangena emgaqweni wafakte kulakho njengomzali. Wayobuza usuyabuye semntaneni mntana kulento ofuna ukuba yiyona kusasa kumele uqinise la nala. Yes. Ana umntwana okay ma. Naku kuzovalwa izikole manje. Ngisho ngabe kuthi isikhoma sakho usishile noma kanjani, thatha phela my size yakhe. Hamba uye kulo owawuye kuyena ekuqaleni uyobuza. Akakapheqe nje abone. Yabo, ukuthatha isikhoma sengane uthathe imincwadi angeke izibone. Wenza yini? Ngiyakuthayimisa ke manje. Angupheqe le ntombi la. Kodwa lo mntana usenza ngakhona esikoleni. Uyopheqa abone ama-test, abone zonke izinto, abone noma engabhali inini. Usuyabuya manje usuzombuza ngeqholo lokuthi akazokukhohlisa. Nganya, kuhamba kanjani esikoleni? Uyayizwa lona? Ubuthi awuvula iy'ncwadi ngibo. Wazi kahle ukuthi ayikho into ozoyibona, usuzwile vele ukuthi ayakenzi kahle. Usuyakhomba ukuthi kodwa angiboni kahle la. Awudingi ngikutholele. Kwani ekuthiwa ama-extra classes. Ama-extra classes ayadingeka zithando zami. Njengamanje ayadingeka ngeke ngikhohlise. Ukuthi either umtholele umuntu ozomsiza kuleyo maths, azomtholele ozomsiza kuleyo physics, okanye umtholela kodwa usizo usuke ezolidinga. Lapho uyamkhuthaza 100% behind yena. Kusami ngiyacela nje ukuthi naloko sizameni bakithi, siyabathanda abantwana bethu andikusasa amasebeqeda umatric vele fanele kube somewhere vele khona into fanele bayenze ukubakhuthaza nje kuye phambili. Umzulu mama uthi nje wathe ebizo lapho wayimayibhoboka indaba ukuthi hey uthi obhala kahle ngibingelele mamdodo. Cha ngiyayizwa ke inkinga kabhoti lengane. Uthi ke lengane ke inenkinga kodwa kidinga umuntu wesimame ozokwazi ukuthi ke imchazele kahle inkinga yayo noma ke ingoma wayo. Ngibonge uPuka Love lona walaka bibi ngaseMarikana. Ngibingelele emsakazweni nomlaleli. Ubhuti akacela omunye kwezihlobo ezisondelene nabo kakhulu bayiqonde ingane bakhulume nayo. Ubaba kavuleleke ningane igonyuluke ine-stress kusho uMrs. Madlanduna laphaya eThafamasi.
Sawubona sisidodo nomlaleli, yazi yabuhlungu into ebhekene nomfo wethu. Mina ngithakabe umngani wakho sisi. Uma ke ubaba enza imisebenzi yasendlini

0: ake amcele amsize njengokugeza izitsha ambize bazigeze naye ubaba ubaba sigezeke usisazisulu kube ngathi nje usamfundisa ngelinye ilanga ahambe naye baye kothenga nje isinkwe stole azijwayeze ukuba seduze naye baxoxe babe no good morning hugs and good night hugs bese ngelinye ilanga bezinamele nje bese ke mbuzo ukuthi ke yini inkinga mntanami na kanjani uzomtshela bese bemseke bese ke emtholele usizo ngiyabonga sisidodo kusho uSindi Mlazi awu Sindi ngazi ngayithanda ke liyokuzama ukusondela ibakithi hey ngoba mawumzali lento kubeka inhliziyo phansi iyafuneka kodwa unkosi yami uvela ubona ngase kuzanga amatshe ehe thingibona uthi ke ngibingelele bonke abalaleli bezilomzansi sisidodo inkinga ebhekene nayo lo mntwana yebo babuyazama but ke akwanele lapho sekudingeka umuntu ongumama eh maybe ke umntwana uzovuleka impela agonyuluke nangu yake umuzi enanda emaplazini kivumeleke sithando sami ngilalileke ama VN shumi nambili nesigamu imzuzu libumbeni ihora leshumi kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM ake sisize ukuthi umlaleli uthini kulama VN bakithi sizame ke ukumbonisa ubaba ngizolonga imiqalaza naye makukhona obuzile ngizoqalaza ukuthi akukho nakuphendulile kodwa ke so far bengakezwa mbuzo bekusa ukuthi nje nisambonisa ningikorekthe kodwa phela mangiyirong ethi ayinginawo mina mamdodo
1: ngiyabingelela mdodo kodwa ke iy'nganeni zethu lezi sizele zinawo lo mkhuba loyo ukuthi ena ingane kuyithule nje ungazi ukuthi icabangani uzokhuza ukuthi hayibo ungacabanga kakhulu kwesikhathi ukuthi uhleli naye endlini ingakuphenduli nokuphenduli uzikhulumele wedwa kodwa-ke mina ngizoke ngithi akakathathi umntanga wakhe okhona endaweni mhlampe ingane nje awayijwayele engangayo mhlampe eswentayo okanye kunomcimbi endaweni bese ethi awumbize ukuthi ake nihambe izothi le ngane uma yifika lapho ukuthi sibambana kesihambe mhlampe semshadweni okanye siyaphi uzoshokela ukuthi engiyinkwazi ukuya mina u-1 no-2 no-3 noma engachazi bese buza ukuthi awuyingane sihambe ngisemshadweni nje mhlampe yabo endaweni nje ethi mhlampe ephathi nje uzobe sechaza-ke lwachazelelo akangangayo ukuthi hayi mina ngeke ngoba kuno-1 no-2 no-3 ngiyabonga umbulelo
2: Mangongoma awalaleli bonke bengithi mina ngacela nje ukuthi ubhuti enze i-date nengane yakhe ebese ecela oyedwa ngale kubo kwengane ungaba uma wayo uma kuthi sikhona isikhathi noma ugogo wakhona phela ingane akusiyona eyakubo wabhode ngoba ubhode akenze lutho mhlawumbe kubo kwengane sekujika manje izinto-ke zangale kwabalume ukuthi ingane kufuneka ibe sesibongweni sokwabalume noma ibe sekhaya lomalume sishaya manje nazidalwa ukuthi la ekhona ifana nengane elahlekile bobekumande isencane but manje sikhulile bengathi ke mina akenze i-date ngebeyokhuluma nomndeni ngale ubhuti eyincenge ingane ukuthi angiyikhulume noma beyini efuna ukuyikhuluma ikhulume naye njengomuntu oyithandayo abe khona lo wangalo komalume kukhulunywe kukhulunywe baqede kubhode ebese enza imfanelo zengane ngale ayilobole ehlawule ayilobole ayithathe ingane ayifake esibongweni sakho ngokusemthethweni ngoba ingane kwenza kanje manje sekuvuka izinto zolaka ngale emuva ukuthi le ngane elahlekile iyafuneka emuva manje ngane ifuna abadala abangasekho bafilale ngathi ibuyele kuphi ngale ekhaya ayihlali phela ingane kubokayise uyise ngenze lutho

0: ngenze lutho icala lelo nokhulu icela ikhulu nje lelo kuyakhala kakhulu bengithi nakahambe ke bayobonisa nomndeni ke ngokubalume abone ukuthi yini angayenza ngabe yahlawula ahlawule enze lokho kungenzeka ingane mhlawumbe ngani noma kuthi uyahlala ngelo noma ngani kodwa kube nemvume yokuthi cha ithatheke ingane ba ngaphi isima sikho right ihlale ngakuwena kodwa ngube imvume yabadala labadala ibikwe ekhaya engathi ihleli lapha ngiyacela intolo seshokwela.
1: Sawona sawona mamdodo ngiyabingelela ukhuluma nomzukulu womzukulu kamagwala kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi ukhathiwa kwadube eyi kwaze kwanzima emzimeni lo bengibushoyo nje ingoba ngizwa leli mawukuthi ihleli nomuntu wesilisa eyi ekubeni umuntu wesifazane kubuye kube nzima nokugonyuluka phela mekuyisimo esikanjalo kuwumuntu wesilisa umuntu wesifazane cause uma kuwukuthi umunye wesifazane mhlawumbe ibingagonyuluka ikhulume something ngoba uma uthi uyabuka yonke lezi zinto ezibalwayo zizimpawu zokuthi ikhona inkinga enayo eyivalele ngaphakathi singaziki ukuthi angabe mhlawumbe ikhozwe yini noma idalwe yini asazi ngoba naye ubaba uqobo njengoba engazi nje kodwa khona nje konke lokhu uma kubuka even ngisho ukuyivalela nawe uyazi mamdoda ukuthi umuntu mayivalele ufuna ukuhlala yedwa obviously suka ikhona inkinga anayo yena kuphela ukuthi ngoba ayiphumile ngaphandle ingaphakathi kuyena ekube kuyangami bengizothi mamdoda mhlawumbe ekube ibingakwazi ubaba ukuphinde thola abanye mhlawumbe ngaba bomndeni noma izihlotshana noma ngabe yena abanye abathembile mhlawumbe abasekhundleni ezithize like abefundisi whatever kanjalo kuke kutholwe nje umuntu abazoke bekwazi ukuthi bekhulume nayo ngaphandle kwakhe yena noma ngabe kuthi ukhona yena ke mhlambe belekelelane ke nabanye mhlambe ngabuka ngelinyiso mhlambe igcina ikhulumile okanye noma itholele bona straight nje abantu besifazane mhlambe abathize ngandlela athize ngoba ilento yayo nje yabonakala ayikwazi ukuthi ingane ngathi khula special futhi yazi kahle ukuthi akekho omunye okhona obulili obufana naye la fana ngabe lento ikiyona nje ukuthi ngenza ukuthi ngoba vele ubaba yena uyaphuma eyosebenza nani ngakathi mayibuya kanjalo ebuye yonke into ilungile ekhaya ngathi yiyo ndlela futhi ngisho ukukhula nje leyo mawusuka ukukhula ingakho kwesinye isikhathi mina mamdodo ngibuye ngibe nayo lento futhi yokuthi ezemfundo zethu kulesi sikhathi esikusona manje ayiziphuwa kakhulu mamdodo special lezi eziphansi cause ngathi mina kumele ezinye izinto izingane zifundiswe ziphansi special kwezemfundo uyabona nje izingane uyibona isikhathi esiningi zikuma social media nani ingoba ngisho ema primary ayikho into manje enziwayo like njengoba kwakwenzeka kuthini thina wawuthola ukuthi eprimary udlala ibhola uyacula ngalana isicathamiya ngalana usina ingoma ngalana yonke into nje wawuyibambela wena ngendlela okuyikhona khona okukwena uqhubeke nakho-ke up until njengoba manje nakho sikhulile singendlela esikhule ngayo nathi yize noma isimo sasingafaniki ekuqaleni iy'nxaso ukuxhaswa iy'nto ey'njalo nani kwakungekho nasemakhaya futhi isimo izimo zayingamile kahle kodwa njengamanje maningi amathuba ingakho ngithi mina nginakho ukuthi imfundo njengamanje emazingeni aphansi iphansi kakhulu ngoba ibona abantu phela labo ngesikhathi besalapha phansi kumele khona bebambeke khona ngalezo y'khathi ethi umuntu ehambe efika ko-high school ephuma high school uvele unomqondo wokuthi impilo vele injani mina ngenza ukuthi mina ngibhizi ngokuthi ngiyabonga kakhulu mamdodo ngiyabonga eyi mfowethu ngiyamzwela ngifise ngathi nawe mfowethu ungaqina ezinye zeyindlela lezi zokuqina mfowethu qina nje ubambelele uzobona kuzokwenzeka nje futhi kudlule nje uphinde uqhubeke uphile kahle qina ngane yakwethu izimo lezi ezifikayo futhi njengoba ngisho nje zizophinda zidlule ngiyabonga kakhulu umzulu kamagwala lona kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi ukhathiwa kwadube ngiyabonga.
2: Hayi mntakwethu bayaqhulula odadewethu bayaqhulula baqede banganaki ngazi nabaze bengafundisekile yini ukuthi maso umzali uba umuntu kanjani oziphatha kanjani eyi baqhulula nje bashiye kanjalo baqhulula nje ashiye kanjalo mna ngitshela-ke odadewethu hawu wawawa una-80 kodwa endodeni egcine iganele kuyona ingathi yona iyazi.

0: ezizayo cishekile esinayini ke nokudlulela angase zingapi manje abaqeshe manje sengino 3 years ngingamazi tshela ngomuntu ongagoduki sho ngo December ayikubhlungu umfowethu bandla hey ngathi bangamela lapha balalele esokhulela sithandaze inkosi yami.
1: Sesidoda ngiyakubingelela happy belated sis uhlahla samabhenca lo ngcobo uLaimaran Hillel Uganda. Sesidoda singabazali sinazo inkinga kakhulu singamadoda and kuyomele abantu besifazane bayibone ngempela ke manje yila kufanele bebone khona ukuthi sibhekene nani singamadoda ey'nganeni zethu komama bazo abanye babo as nami ngizwa lolu daba likabhuti ohlushwa undodakazi wakhe ebe embambe ngamazinyo kanye nogogo wakhe umama wakhe eGrovela eDakelo. So yena ukufuna ngabe ke kuyabonakala ukuthi amadoda angaphansi kwencindezi ngampela and futhi nakhona futhi singamadoda sibe nakho ukujula ngokucabanga ekuthenini singathathi ngenhliziyo yohluthi ngokuthi ngoba nakhe ingane khona izinto ezenzayo engasahambi kahle ekhaya bese sicabanga eduze sicabanga ukuthi ingane zisestejini ziyahlupha kanti asawubhekanga umnyombo. Uma ngabe ubheka lo mntwana kabafo njengoba ethi akanabangani umuntu ohlezi evalele umuntu ogeza ngo-8 ebusuku ekuseni akagezi umuntu ohlezi ebhizi nefoni. So mina kunginika ukuthi asiyibuke ngale nto ngokuthi le ngane ine-stress nencindezi incindezi yayo idalwa yini impilo eyiphilayo ingane yentombazane ibeyazi ukuthi umama ukhona uyaphila ibeyazi umama ukuthi uphila impiloni. Inzima-ke leyo nto iyakunikeza-ke iyayinikeza ingane incindezi and iyayinikeza ingane i-stress futhi ayiqaphele njengoba ma echaza ethi ingane engahambi ehlala yodwa engazuli engenabangani. Kufanele siyibhekelana-ke sisidoda ekuthenini nani balalele ekuthenini ingane ephuma estejini njengoba abanye basho ukuthi ingene estejini ingane engena estejini nginayo ingane entombazane mina kumawayo washona-ke esafunda-ke mncane wangishiya naye nami ngokunjalo ngamkhulisa kanye nomama ongizalayo ugogo wakhe okuyimanje kusenjalo. So engizama ukuchaza la ukuthi kunomehluko ingane engena estejini entombazane thina madoda esikhulise iy'ngane ngabodwana omama bazo bengekho uyibona ngokuthi ingahlatiseki leyo ngane sisidodo yehlaye enyuka ikhuzwa ngapha iyeqelwa ngapha nangapha. Le ma ngiyizwa ekabafu ufanele azame ukuthi ahlale nengane phansi ayi-encourage ayitshele ngempilo abese ayichazela ngesimo sokuthi lokho kwenzeka kumawayo uma ngabe iyakubona ayithathe njengengxenye yempilo yona ibheke ikusasa layo ibheke ukuthi yona konke okushiwo yise nogogo wayo ikwenze bese igcila kakhulu ey'ntweni ezoyinikeza impilo nekusasa layo. Ngoba into engiyibukayo njengoba umfowethu esho ethi umawayo ukhona kodwa umuntu oyiphuzelayo asicabange phela ukuthi ingane yentombazane le iyazwela kakhulu and iyasidinga isandla kakhulu sikamama. It's better ukwazi ukuthi umawakho ingane yentombazane akasekho emhlabeni kunokuthi lokhu stressa ngokuthi mina angikwazi lokhu nalokhu ngenxa yokuthi umama wami akanginakanga umama wami unake utshwala umama wami uyaphuza uyagruva leyo nto iyayinikeza ingane ingcindezi. So mfowethu ungapheli amandla ungadikibali ungayidisciplini ingane ngokuthi mhlampe uyidisciplina ngokuthi mhlampe i-wrong yenza izinto ezi-wrong wena sondela enganeni makufanele kube khona abantu ozobalanda behlale eduze kwengane besifazane bekwazi ukuthi beyitshele ingane ngempilo nanokuthi beyitshele ukuthi isangakwazi ukuthi iqhubeke iphile khona uma wayedakwe nje ngoba mina la ngiyibuka khona dodwa ingane yentombazane leyo

0: abantu abadala kwesinye isikhathi. Ngicela nisondelane nengane ngoba ngelinye ilanga niyoluza umphefumulo wayo, ngoba esikhathini esiningi kuthina abazali yilento yestage eduma ekhanda lethu. Ngisho iy'ngane zihlukumezekile. Ngiyabonga sisidoda.
1: Ngibulele sisidoda, isidoda uDr. Rishaya Sincako, nabalaleli beZulumzansi. Uyengane zakwethu. Kusomina mganamketa zentom zonke mganamaqethedini umasokazi mina umalume phepha nje ngonene edomi namganamjeka amazandaba zalolu kuzalezi zona namganam bacela untomzi wafriend seshoya namganam langidaba khona phansi ehlanzeni kola kithi ngizothi umcine imide yami saqhubeka namganam nokuyimisela ndanyothon eyasolini madoda hayi uqinisele ubaba umaso ubaba umathombo ya ubaba umathombo hayi uqinisele anza kwethu umphathi uma-BBL awakithi. Cha, ngempela ubaba kumele ehlale naye phansi ingane. Ebomngane nengane behlale phansi nje nengane becoxe kahle, becokisana ibuze ingane. Kuze ithole ukuthi inkinga yengane kephi. Kuba umama msekeduze, ngempela nobaba futhi abasasondelani nomama wengane, abahlale phansi nje nengane ebomngane nengane yakhe. Becoxe nengane becokisana ukuthi ngempela coxe nengane uthole ukuthi inkinga iphi inganeni. Uthethe kamande utata umathombo Ncakosi dakisebo.
2: Sawubona dr. Nabalaleli, nikhuluma ngento ekade ngiyilwa manje ngo-half past 8. Ngiyilwela ukuthi ngicela ageze izitsha nami la ekhaya, owenza sini njengalo mntwana ozivalele ekamerini. Lowa la ekhaya kuvela evalele athi ufunda online. Isikhathi uthuthu uyangena ekamereni lakhe la elele khona, uzivalele, ulele, ushisa ubuthongo. Ngiyaklina endlini, ngimdala, ngineminyaka o-68. Ngiyaklina endlini, ngugogo kuyena, ushuthi uzalwa ingane kamfowethu, ngu-anti kama wakhe. Ngiyaklina endlini, ngipheke, ngenze yonke into, kukhona ney'ngane zakwabo ey'ncane, ey'mbili. Uqede esikoleni ngo-2023 naye. Manje akafuni ngisho ukwenzani, kade ngithetha nje ngithi mina akageze izitsha-ke za-half past 8 ebusuku sesiqeda ukudla. Lutho wangavuma kuze kwasuka yena uma wakhe wayigeza efike ngo-6 uma wakhe ebuya emsebenzini. Asho ngathi mina ngeke uyayidoda ingane yena ngendlela mina engibona ngayo. Yebo iyafunda yona, kodwa manje kunzima umuntu uma eyivalele ekamereni imini yonke uthi uje uyangena ngelanga mfiqile ushisa ubuthongo. Ubanikwe isisebenzi lapha imina ngibe ngimdala ngogogo wakhe.
3: Lo ziyokuphila siyayimema emakhaya ethu bakithi. Nkosi yami, kodwa baba uyabontha uwedwa. Ngicabanga ukuthi njengamanje kukhona lento ekuthula umthwalo uma ulalele nabanye abachaza iy'ndaba ezifana ney'cisho nalezo ozakho. Uyayibona indaba isitolo sakho siyancamathela kuleze ngizizwa njengamanje, okukunika ithemba ukuthi angingedwa kule nto, into ekhona. Awu bakithi, awu siyanixolisela kuloko endlula kuzo. Angazi bakithi ukuthi ngingathi lihelisheni kanjani, kodwa kwamanje ake ngiqhubeke ngifunde. Ngibingelele sisidodo, ubaba kacela umama amthembayo nogogo abekhona bayincenge bangayithethisi noma-ke abayibhalele inkinga. Uyabona-ke uma usuthi nogogo abekhona, hhayi bandla, uyabona khona i-generation engawubambi. Yabona i-generation ekhulisethini, yabona i-generation le khulisethile, uma ngabe lo gogo eliyo generation, hhayi noma ngangabi khona. Yebo bakithi, ngithi noma ngangabi khona, I know le generation ekhulisethile. Ngake ngithathe nalo cingo. Siyabuya usezweni, sawubona. Maye 0604807164 umsakazi Zilomzansi ku98.fm wesisipho kungabe ubona lo ngishaya nge-private. Nkosi yami, yabo nje manje ngisemhumeni ngenze ukuthi wuwe 0604807164 kumsakazi Zilomzansi. Akingizwe usezweni, sawubona. I-private nje ithi wante nje ka-defone abakithi, nishole ukuthi ngisenkingeni.
4: Unjani?
3: Uyena ungifake emhumeni, kodwa sisipho.
4: Nami angazi kwenzakalani.
3: Sipho, suyajola ntombi, bawukhulume kanyami kwethu.
5: private
6: kwenzekeni.
5: Ngifuna ngocingo lengane la.

0: kuhlala kunamaphilisi kuyela kamera, okuyela kamera, ingane ngeke uyibone mzokwane ithatha idoshi. Uyalifaka phansi komqamelo. Wena uleke uyibone ingene ivala nje, kanti usathane uthanda kanti ingane depressed, uyayitshela sizibulale vele indaba yakhe ayikho, njengoba uboyfriend wakhe enze kanje, njengoba umngani wakhe enze kanje, or njengoba iy'thombe zakho sezilikhe kanje, njengoba imi yakhe isikanje, indaba yakhe iphelile. Acabanga ukuthi umamezwa, kanti mhlawumbe wena ma wena owokuqala obozothi it's okay, into enje ziyenzeka. Yayizwa leyona labantu banokwenza icansi, kukhona amafoni bayashuthana, wazi lezo zinto mase betrikinishana ngazo kuningi ey'nganeni zethu ekufanele siqaphele. Yingakho ngijabula mina ubaba ukuthi unotise i-change enganeni yakhe, kuthi uyikhulisile ngampela. If it's a change ingeyona into akhule nayo, then there's something wrong ngampela. Ekufanele ayi-attende in such a way that aqala kabe naye bobabili abone ukuthi bazoli ambekezelele. Sometimes babahlaza mabekulesini, baba ne-attitude. Ebese futhi kuba khona umehluko kulaba abafundayo-ke. Laba abafundayo futhi abaphatha amafoni kukuba kubili. Khona laba abadepressed, bese kuba khona laba aba-abuser ilokhu njani, umusa womzali, grace.
1: Oh, yeah.
0: Zifunda. Uthi funda, ngizopheka, funda, ngoba mhlawumbe usevasithi uyasubmitha, bese umuntu ebuka ifoni ubusuku bonke, bese ngesikhathi sokuvuka sisidodo uyalala. Ngesikhathi sokuwasha izintsha ukhathele. Labo-ke bafuneke ubenzele isikhathi u-screen time, ukuthi wena uzoqala ukufunda ngesikhathi esithile, ngesikhathi esithile wenza ukuthi besidlale iy'ngane ko, because zothu lezinto khona laba be-screen. Bese kuba khona laba be-depression. Owe-depression inosuke engasayithandi kwayena. Bona-ke uma engasagezi sengasani, usuyabona ukuthi seli-depression. Bese kuthi laba bamafoni nabo badinga i-discipline yabo nesikhathi, i-time frame yokuthi wena uyafunda ngesikhathi esiwukuthi, or awudli, awukutholi ukuthi. Into enjalo nje sisidoda, but ngingayihandle ishiphezi. Omunye wakhetha ukudakwa lokho kokuthi uma wakhe weza wazothi nozikho ngane yami angazongimsiza ngani, uxoshwa phansi. Ngisho ubaba wengane ayikho into angayiletha, umfana u-right, umfana ophilayo, umfana owenza yonke into, iyangiphoxa le ngane. Ube uzala le ngane, uyambona nje umfana u-decent. Uma ngithi ngifuna iy'nto zengane ziza ngama-cardboard, bahlala phansi ngathi sisuthi ugogo ukuxosha phansi emgaqweni, awulale ekhaya, uyinkinga nje indlela o-wild ngakhona. Wathi ingoba umakazi lo muntu ungizalisi nami ngiyintombi, wangilahla wahamba wayolobola. Njengoba letha kumaye letha ama-cardboard, uthanda ingane yakhe kuphela, what about me? Ngenzeni
1: and ayimtshela ingane yam protector, yo sisitozi,
0: ngenzeni ngam? Angithi thina sijabulela ama-cardboards ukuthi ama-pampers waletha ngama-cardboards, uletha ama-team ngakusekuthi kanjani ngaphethe. Ubuke ubuhle bomfana, ubuke ukulimala kwengane yakho. Wathi nginjena nje vele ayikho into engumakazi ongisiza ngayo manje, ngidakwa nje ngokuba angikwazi ngisho ukukhuluma. Umane wangilaxaza nengane, emva kwalokho wahamba walobola. Ngenzeni ngam njengamanje, ngithini ngam? Yini la ngenzise yona lo mfana?
1: Oh, see.
0: So nje ingane zethu bagoa through a lot. Sithi sine siwavula amehlo, ubatshele, bafundise nge-cyberbullying, bafundise ngokusebenzisa amafoni. Uma uthandana kathi ifoni yakho, ukuthi uma ngabe uvakashele umfana nizokhumulelana, nizokwenzani, iphi yona. Ngoba kusasa isebenza against wena. Uma uthumelela umuntu kada la mafoni abuya fesi wakhandisa lapha kubantu bangaphandle, avulwe khona lapho, kubukwe lezi y'thombe, kuningi okungenzeka okuzokwenza iy'ngane zethu kugcine zifuna ukuyibulala. Ubaba nje ibona nje ukuthi angangena nje enganeni ayohlala naye lapho erumini elimnyama, uzoyithola ingonyoluka. Ngiyabonga.
1: Siyabonga sisinozebo. Oh, Nkosi yami. Oh, bakithi. Ngivumele ngikwinyamathe, ngiyabuya Nkosi yami. Siyabonga kakhulu Sipho. Siyabonga sithandwa sami, siyabonga. Oh, bakithi. Kuzolunga kodwa.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. 9 to 12 ebusuku. Uhleli noBhodo.
3: Uma ushushwa yiqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso, nokuphela umdlandla.

Shumi nambili mzuzu nga pamitu kumbani hora le shumi nomuvo kumsaka azizi lo mzanzi ku 98.0 FM. Uyapala lapho uthike mama wabakhathazekile. Oh, Nkosi yami. Oh, Jehova. Uthi nje awubakithi namba kasisinozipho wavele wahlala ephuzwini lenkinga engikuyona. Uthi hayi phambili ngezilo mzansi phambili. Phambili nami ngisho njalo. Hayi yazi ukuthini? Eka sisinozipho isafuna ukuthi sihlele phansi naye nke ngikhulume naye ngoba angikaze bazalwane ngikhulume naye ngendaba yenombolo. Angikwazi ngivele nje ngise ngijikjela nje ngithi moy bahla ingafuna ngempela ngisibe nohlelo ngoba we Nkosi yami angaze umsusinozipho imela nile. Hey wenze sinozipho yabona ngo-12 ebusuku. Hayi bayafona sithando. Hayi bayafona Nkosi yami ngo-12 ebusuku. Luckily mina sengagcina ngiyivalile zeyingcingo. Kodwa nala kuWhatsApp angithi uyafona. Bayafona sinozipho. Eh basenda umsindo ebusuku. Nje kuyikona ukuthi ufuna ube nesineke Nkosi yami ngoba umunye uyabo ufuna ukukhuluma namhlanje ngale nkinga ebhekene nobaba, yes. Uthola ukuthi akaqondani naye. Imbambe leyonkinga mhlawumbe imbambe u-2 ekuseni. Hayi mina ngiyanithanda kodwa niyazi ngiyinithanda imbambe ngo-2 ekuseni yezo ithi ma imbamba akazange azanake kakhulu ngalesikhathi kusakhulunywa ngayo lapha yasayikhuluma ngoba yayingakasondeli kuye. Uyomuzwa sesho mamdodo ngiyakhumbula nikhuluma ngento ekanje ngiyayi manje la hawu. Uma ekhumbula ngampela sikhuluma ngalento, I'm sure wanotha down ukuthi hayi mase kumfici uyokwenze nje noma wasilalela kahle yabo ufane ngabe yena uaction usenawo before because kuthiwa you act before into yenzeke ngoba usuyithathe ngesolibanzi wayithi wayifaka enkulumeni esikhulumile waphuma no solution maye akana solution akanalutho ubuyela kuwena ukuthi lalela mamdodo. Njoba wena wawuyikhuluma nomlaleli wazi wangena usize uMsizozipho wathi wena mamdodo sho manje uzoba naye impendulo 90 ngixaka manje. Hey ngiyanithanda mina. Hey mina mamdodo ngixaka manje lento manje. Hey ubuya baba. Kokunye kutshola dla ihlaphe ngihlalele vele ngiyayifundela. Hey ngithi ake ngithathe ibreak ngindami ke ngimlaleli. Hey ngiyashanga manje yakhala nikuwena. Hey ngiyanithanda ni. Hey ngiyanithanda. Ngoba uyabona into mayisenzeka kude kunawe ukuzitshela ukuthi hayi. Uyawazi umahlayeni? Hayi mahlayeni bakithi. Mabethwa zanje khala uthwale nawe. Kanti titi ithi yizwe nje ngoba nawe uyazi prepare ukuthi hey khona umgodi ozongena ku ozodinga lento le. Angikuthusi njalo lalela umsakazi izilo mzansi.

breakthrough izoqala ngawe namhlanje, izoqala ngawe namhlanje, izoqala ngawe namhlanje. As I'm praying for you today, siyongena in the land of money, siyongena in the land of prosperity, siyongena in the land of